0: ก็จะได้มีกูตัวเป็นเราสกุลนี่เป็นหกอันตาปลุกลามันนี่ไอ้ก็ว่ากูตุ๊กกุยอ่ะไอ้จงไฮสคูลฟีฟีก็ตัลตาเล่ย์อามาลีอาปิโกโตะก็มาฟกีอาลาตัวงอเลียกูตุ้ยเป็นมาลีอาไอ้ตุ๊กฮิวไม่อาลาตัวอันนายังอีติกไอ้กิฮิวไม่ก็กูตัลตาฟีฟีก็ไอ้กิฟก็หกปลุกลามันไอ้ก็ว่ากูตุ๊กกุไอ้กูมาอลุงเอาตงะมาโลมาลีอา
1: Alo pito linta pe ako kol famol mole atu pe oku na to ki po ki mai ala tu oku ke ihe a me afra ai ki pa ko tu pe ka ki ne la ma mai a honi ka e hokwat pe ai polo kalama pe a ko ka mata pe ha ki lot pa to ki hokwat e na ta lot u feta mai me alo me la mari mani oni ta mai e vani oku mau pa feta mo fa malo ka te koi e fainga mari e o e afa kolo ko e ni Mau kore a hola mari mani oni kene tataki ai polo kalama ko ini ai ka tutu ko ya ko malunga tonga e wa fa alo ko Jesu Kristo ko pe ko mau eki ko fa tamai me alo me la mari mani oni o ko kole pe mu ake unga we aki pe anga hi a tala fa kata ka kato na e kamata aki ai polo kalama ko ya ai pm en tonga e a honi ko a fa o si ulai o e a wa fe wa fu mau no pe ko e a fa ko ai ni ka waka tutuku ko tai tari fi fi a ho e ki ko tutuku to ape pe a tata te fito ki he ta o pionia no lo he a tuli ki fanga to po niwa ko e klasia o e tai ba fa fitu pe a pe fo ki ki he ta ga dai palestini fa fe ka o palo fesa na siri va ka uta pe a moene komiti ko e klas fo ki ni o e tai ba valua ai o ilo a ko e alta ha valua fa i mata kola ko e aho ni ga waka tutuku ko uhi a uku kai kei he ni a toko ni pareseni pe a e kai a toko taha e whainga maari e ki taim nou nou na e mahi noai oku tō mui a e mea whakai ki oku iai e toko ni pareseni pe a koia te whakahoko atpe e tau polo kalamai aho ni ko whakampe i he aho ni ga waka tutuku hange koia na e o atu i he wike ua ko hiri a ngahi whakamalo na e o atu ka koe aho ni ko whakamu pe ke tau hiki me iai ke tau hanga atu ke tau whanonga koe ni te teo koia a e tau wholau ki tonga i he sune o e tau kaha u pe koe wanoa ua fitu ia aia koe whakaanganga pe kuo kutupe he keketo e liliu ka koe aho ua ki he aho ono o sune i he wafe ua fitu e whakaokoa e tau katoanga koe ia ki tonga pe kutupe ka waka tutuku na e tolahi a pito ki motolu na mokau ki he whataha whakatau ko ia o e tau ni aia na e whakahoko eni lolotonga ko ia e tau katoanga i e tau e fitu hiva o e apiako aia na e whakahoko eni Inu silani me aho fa ke aho fitu ko ia o sune. I aho no hiri ko ia ai malanga i ko ia o e tau. O e tau fitu hiva ai apiako. Na e whakahoko lewa ai whakataha whakatau. Ai ana e makehe ai whakataha o e tau ni ko ia ko whakataha whakatoa eni. Ko ia ko e katoa nga whakatoa foki ai tau fitu hiva. Pea ko ia na e tataki ai whakataha ko ia he kosli o lahi. Pea i he whakataha e aho ko ia na e whakamahino mai ai ai ngai whakotu utu. Te waki ko eni o e tau katoa ngai ai a osia ko ia ai valungo fulu. Tau ko ia oi apiako i sune oi tau kahau. A koe mea mau inga ewa ko whaam ke utala noa kia he aho ni ulo aki koe tāna ki tuku hau whakatau. Tāna ki tuku hau whakatau. I he whakataha ko ia ai ko slio pe koe HM ko ia i tonga oi katoanga i e taiva fitu walu oi tau fitu walu na e pāsi ai ai whakotu utu ukoe ni pena e omaile vaia ki he whakata whakatoa ko ia o e tau ni ko ia foki ke whie mao ke ilo lahi ki ai ai ngai chapta ko ine o tau kau atu ai ki tau tolu mei muli ni i ngā foki e ko e tau ni na tau kau whakataha i Ulope pe ki Amerika pe ki Australia pe foki ki Nusilani kai o maha foki a kina tona na o lama mai pe a mautome ki ngai whanua ke he pe kai uma a foki ai ka kato to la hi mai ai koslio pe amoi kau me mi pa pe mi tonga ai ko foto tu ko ni oku tau hanga tu ki ai ulo aki ko project o uia ko a project fa i mata project ai ko project ko ni ko fa mala ala ko langa ai clock tower ai pe ko te foto fo o foki i he a apia ko pe ka o whakaa muia koe project koe ni ke tau kau kotoa ki ai. Pea oku i kai ke pehe ia oku li whakatieta, pe oku li whakato wako, oku li tau taha pe. Aia koe tangata mo fifine ako tutuku kotoa pe oku whakaamu ke tau lau me he tau fitu valu, tau fitu hiva, tau valu noa e api ako kotoko taha kotoa pe tene li ene tuku hau koe paanga e valu noa i he tau e tolu koe ni. Paanga e valu noa tonga. Aia koe paanga ia e uange e au whanoa pe ako e whakaamu ke tau tānaki ki tonga. Tānaki e sirini nei muli, peku tei tonga, peku tei muli, kai awe sirini koe ni ki tonga, koe ia koe project koe ni. Koe project koe ni o tanu pōwia i he aho tāono koe ia o e mahina ni, a ia o kei whaha mui mui pia me he ongongo koe ia i he pēs koe ia ai kōsli aia koe peko tau pehe koe executive committee koe ae koslio o ku osi mahino ia ai koe tanu pou e whakahoko ia e he tahine Princess Pule o Tonga Her Royal Highness Princess Salo te mafile o pilo levi tuita e ao taha ono koe ia o siulai pea koe koe whakafiefia koe uhia koe skamata enia ke tau no fope me murini o tau lawe i ato ai ngahi ngā ue ko toa pe whakahoko i tonga, ka mātaini e tau si o pe ave e tau pāngai walu noa he tau e tolu ki fe ia. Aia koe nia e ka mātano tanpou i he wiki ki tua, o e mahina ni pe. Pe a koe ai ka wako tutuku koe whamanatu atu pe ai mea uluaki, aia koe tuku hau pe koe subscription whakatau ki he fitu walu tau o e api ako, fitu hiva tau. Koe walu ngofulu, ke whakakātoa ia, koe paanga e wangea o whanoa, e awe ia ki tonga kohia koe whaimata project. Lolo tonga pe, ai aota tau pe, koe tau kātoa ngai koe e tahi wai fitu hiva, ai a koe project koe ni ia, koe project ina e hau ia pa mwe timi koe ni, ai Preston Lolo tonga, whai whekau toke tā te vita whege mafi, pe a mwe komiti Lolo tonga. E tahi mta tau pe, tau tala noa koe ke tau tuku hau, tau taha, whakata o ki he tau e tolu, ai a koe pāngai e wange au whanoa, ai toko taha. Na e whamanatu mai e palesteni mālolo, pe koe palemia mālolo o tonga, ka koe lolo tonga ni, okune maufoki ai la kanga, ko eik minista ia o e potngai mo ui, pe a ko peko honorable wakawa meiliku. Ai project nei os pasi ia ki mua ai komiti fo o koe ni ai a koe pasi. Nei kole mai ki e ngai chapta koe ni imuli ni ke whenga e ange ha pasi a taha ua tolu koe uhia ke ngawe ake he whana wako. Koe kono mau i ngā foki o hange koe taimi koe ni ukwhaia e spoti whakakolisi. Pea i he taimi koe ukwhakahoko ai ai whiauhine polo, pako se au i akapulu, he lolo tonga e tau mga ngai whatongia ke kepe, o ku kawat ki ai e whanau ako e whema o ke nau whanonga toko lahi. O hange ko ngai field trip i he ngai lesson ke ke hango si o ka alafi pe koe biology. Ai a pena ta wanga ki ai e taimi na tau he api ako ai pe a koia koe i whatongia i e ua o ko whaampe ke whakamaala ala atu pe a fiefia pe ke te tari hanga ai whehu i ka koe projecte ne ua o tautokanga ki ai ko hea koe pasi na e imu aia i he whaimata project ka koe project ka lahi e ua koe whinga ai pasi i he wawetaha pe a koe whaimata project ke māuia ko hea koe taimu te tau whalau atu ai ki tonga ki he te teu koe ia e katoanga aho ua, aho tolu, aho wha, aho nima, aho ono o sune oi wanoa ua fitu o marau a e silini koe ni koe ia koe whaimata project. Koe kawaka tutuku o kua utui pe kua mo osi mea i pe na e hiri pe koe ni tau katoanga. Tau katoanga na e whakau koe ia me aho wha ke aho fitu te kai ke wholoa me ai kua Toi folau atu ki tonga, a e tangata e ki pareseni, pea moe kau faifeka au toko lahi, pea moe kai ngalo tu kotoa, a e nai kamata atu, ya e sestonga tawataina, pea hokatai pe, pea moe konferenisi, pea mono katoa ngai, a e tau e uangea, o e lotu whakaristiane i tonga, i he siasi we siriana, pea nai kau toko lahi apito, mo kina utona nau kaua, te ngai he hiva koia, a e waifonua nusila, pea pehe ke ngai, i fatongia ke kehepe o e konferenisi. Pea e taim tatau pe, na e whakahoko ai pea moe wike hei lala, ko ia ko e katoa ngā ifo ke a whakahifo o e hau o tonga King Tupou the Sixth. Pea koeni, kuo lava ai ngā hifatongia ko ia, pea kuo foki mai e tangata ik paresteni, pea nei kawat kia moe kau me mipa o e komiti ko ia kune tataki e tau ngā o e nusilani, pea ko utui pe, ko e mahalo pe, ha taimi vawe pe, i he mahinani, pe ko e kamatanga e maina katu u, e whakoko lewa a whata, a e komiti ngā we, pe ko e komiti ko unau tatake e tau ngā we kotoa pe, o whakoko i Nusilani, ko hi hako e ngai project pe, a tau tolu i Nusilani, pe a pe he foki, ko hi hako e ngai project ok mai me tonga eiki. I he koutui koe whainga Mārie ko ia, i he wawe taha hiri ai whakataha ko ia, e o atu lewa a e whaiki iki ki he ngahi ngā au e te tau hanga atu ki ai. Hange ko ha whaiva, pe hange ko e ako ha tau hiva, e ko e whamana tu pe whakawaka tutuku, o tau wau noa, pe o tau whakatoa ngai pe tau tolu ia, ai ta o kotoa pe, pe a toki whaile vai folau ki tonga, pe ko e folau ki tonga, pa toki whaki mai o whakahoko e tau katoa ngā, ka oki ai mwe ngai ngā ue ia ak tau tolu, au hange ko e whatata a kie ni ko e tau konistu tone, po ko tau constitution, nai whakafo o whoki ia, pe a nai os whakahu o tali ia i he Puleanga Nusila, ki tau lesi sita, pe a kua mā uia, kana iai pe, ai whanki i konga, o e konisu tone na e whi ma o ke whakalele i pe e tuk whakahoko le vai ngā ue ko ia ki mua a e wholau ko ia ki tonga. Ko tui ko e mea maho inga pito ka waka tutuku a e mō mea mai he hoa tāko e ni na tau lawa pe ke tau mamata ki ai e mawhana ko ia e tau katoa ngai ko ia e tau fituhiva na e taimi ko na e kamata e ngā ue tau tala noa mai no pe, na e hange ia koin koe, ko ai ki tau, au ki tau tolu ia o kaka ia mo unga Himalayas, eh? Tau si o ke fupaanga koe ni ovae takilu, koe ha meu ai ai fufale koe ni ki tau woki ai, e mao e sili ni me feia. Pena e faifo ke kole, kapau e takpaanga e ni maafe, ai to wako kotoa pe, me taiva fitnoa, oa o mai ke tau kosi, e ngari fainga maali e pe. Ka hange ko mō mea e nei kai ke lava aia. Ko ia, nai toi whakafoki lewa ai komiti o whakataha, ea mo whakakaukau, whai lewa ai kole ki he ngai siasi. Pea nai lava le lei ai katoanga ko e ni, ko hia ko e ofa ai ka waka tutuku, pe ke ngai siasi, mo e ka waka tutuku, o e ngahi apia ko ke kehe pe ia i tonga, a waka tutuku i Nusilani, na ukau mai ke tau piki piki uma whakataha o lawa e katoa ngā koe ni. Ko pehe i he taimi koe ni o ko talo e piki whanua mai ki Nusilani, ko pehe i he tau katoa ngā koe e fitu ni mā, pea pehe pe ke tau katoa ngā i koe ni e tau fitu hiva e api ako. Ne ongo pe e ni ngāri whainga ta ahe ka mata, kana e kaufo ke whotutu e tangata i Palestini, ko toko naki ko toa pe, e iai e whaifikau, tene hanga o tataki ai praise and worship. Pea koe tau mu a pe, ono lotua ai ka waka tutuku, mona o loto, pea pe he foki, ke whakaivia ki tau tolu ko hia koe si ofi koe ni, tau teu teu ki tau wao ko ia, ke aha wha, wao ke aha fitu. Pea, koe mea whafi e fia apito ka waka tutuku, neongo pe na tau sio pa tau pehe na tau kole foke kao sponsa. Pa tau pehe ko sponsa fia nai mau. Sponsa pe ua. Sponsa pe taha koe kau taha. Pa koe sponsa e taha koe kau waka tutuku pe a Timarumo o Amarumo South Island. Ka koe sponsa koe ni nane hanga o fufua a togonia e tau ngawe. koe langi māli e, peko Tonga Health Society, pea koe mea uwhawhiwhia ka waka tutu, koe ka paute te wakai atu ki he poate. Oku iai a Mrs. Teresia Tonga, oku iai a Pauline Tuponiu a Taufa. Pea moe tokolahi au pito e kau whaifeka, o kau wakau toketā, pea moe kau meemi pa koe kau nesi, pa koe pe moe kau meemi pa tau ataina, koe kau waka tutuku. Pea koe mea. Pea na whawhiwhia he kou hea koe gold sponsor ia. Nā tau māu ia pea mei langi maari e. Pea tō lai fōke kau whaifekau a e tau inusilani he sasmeto tisi o au ke whaifekau pule. Koe a kotutuku a Tonga High School. Pea mo kina tōk nau māu e ngai lakanga maalunga ka koe e aho ko ia. Tō lai taha pe a sasmeto tisi. Kaka ke whakangalo ki ai, ai tokoni na e whai i e ngahi siaske kehena na kau mai. E o au ke kau waka tutuku na nau. He kau mai ke e tau konseti ko ia na whakahoko ini ki he ap sasmeto tisi ko ia i o tauhu. Ai a koe siasko e tunga papai. Siasko e tunga papai o ki ai e se tuata. Me pia me he tahi wa walnoa waltaha, so sa ia tuita. Pau ki ai mo se keli tāri, peti, liri peti, peini, o kau mai pia me he, pia mo ki nao tōu kotoa, ia e me mi pai o e komiti lolo tō ngā, ko a nao tangi. Pia pe he pa mo toko lahi apito ka waka tutuk wha mole mole, ke ki ulau hingoa, pia me ai. Pia pe he foki, kau mai pia mo e tari mai e kole mbe me he pātele tauhi ko ia, se askatori ka lo mā. Pau nao kau mai mo whafufonga e mai ki nao tōru, ai tali iyo mai tangata ik pātere kai uma ai pure ngāwe lahi pia mo e ka waka tutuku koe apfo. Hiri kone konseti koe ni ka waka tutuku. Na whakahampe ke iai ha fōnga ke tau whakahonga i aki, aki nau tōru na nau tokoni mai, he? Ai au ki ai e kore tutuku koe a toloa, pe ki kuinsa alote, si urik tapo mai le fihi, tāku i lau, o li a hona, pia mo apfo o. Kono whakao fō ka waka tutuku, he na ea u koe ki he onga whamuimui. Ko me mea o ngai te pire na tau whaki, tai totongi, o a uia o me mea o wahe hongo fulu. Ko uhinga koe ha, ko uhinga pe koe tataki ai o tua, tali lotu mai i he ngai praise and worship koe na whakahoko he kau whaifekau. Whaifekau, kau whaifekau, Atonga High School. Pea, pehe kono whakahoko e tau hiwa. Pehe aia koe ako tutuku pea e tahi wahi wa tolu, pe koe tau kola, Andrew Baker. Pehe ki ono tatake, praise and worship e katoa ngā, ko saia whamo sā, pa pehe kia ana te kia tahawea. Tō wako moia o e hei lala wau tolu, ana te kiata, pa pehe foki ko saia, ko e Reverend saia, ko e tō wako ia e tau kōla. Pea moe ngai tō wako keke pe ilo tō whare ia, o kia ia e tangata e ki tō kon palesteni, pea koe whaifika o pule e foki koe tō wako, aia koe tō kon palesteni ala atu o ngolea, pea moe pule hiwa katoa, maman katoa, pule ngā ue ki he komit whinga paanga, kai umae social committee, a tō koni kia ia siale moi moi, o e aulola, pea ko la atu lewa me he lika o la valu o no, a fia fia apito koe fai fika pule ko fina wala leva ko ia ia me funga kava valno valta a toko lai a pito ki nau tona nau toko ni mai kai ke ngalo ai kalofia ma fitu o no Dr. Ivy Baini Puloka pe amo senturi manu ka maa ki nau tol kotoa o ku fai fatongia mai pe ame he fitu o no o ku o kau foki ai palestini o koslio neongo kune ihe tahiva no tolu kana ne whamahino mai lolo tonga ai katoa ngā o ku kau hia ki he kalofiama fitu o no. Koe ui foki koe mau hoa ki he tō wako koe ia. Ka koe tō wako e ni ko pehe, ka pauna e whiriwhiri hake pe ko fea e tō wako na nau mau e mawhana taha. Nea ngō pēna e toko lahi e ngai tō wako. Ka kau ki nau tōlu i he toko lahi taha. He na e nana wholau mai me Australia, mai e nana wholau me Amerika. Pea mhau me nana wholau, pea me Ingilani. Aia ko Elizabeth Harrell. Ha umoe lau kau wholau toko lahi pe ako na tolpe na ro kamata e na no fo hotele ko na tolpe na na fa mu mai mai me hotele pe a e haoni o ma o falahia tu ki a siria a ko hia ko e si fononga mai pe a me asteleria siria funaki ko e to wa ko ne tai ba fitu no pa ko palestin tutuku a e ka wa ko tutuku a asteleria pe a ne henina a ne si ka ke lava e ne fo lau kitonga pe ne si tokoto he moenga mamahi ka ka wako tutuku ka kumo whanongo mai pa kumo pehe pa ke i heni pia siria o ke heni pia siria to foke to pule lulu ka ko whawhiwhia he kone atame moenga mamahi ka ko uhinga si ene fau mai heni koe whakata umua ki tonga ke konferenisi kana ia e palankehe o tua pia whawhiwhia foki koe uhi ako e tau mao e ongo lelei koe ni kone ata te teo ke ne foke at ke ngā we ia ingahi ako ingahi to wako ke kehe ai whakatau koe ai ngai te pire oa o ke konga whamuimui uhange ha whea uhi. Kau ki ai, ai to wako koe ni a posesi, to uhi a koe posesi ulfonua, koe taiwa wa nima, ko talange posesi, whafofope na osia te ai e lia ia oi holo iho mo mau katoa. Alo e tenau te pire ke tolu, alo at ke aipa mo te pire kalofiama, pe pe ke to wa ko koi funga kawa na na le ko na to na te pire na to le fa fa fo fo ki ai pe ngai te pire na to tongi he ko ko tiki te na pa ngai te au ni mano ka ke ka ga tu tu fa ai bi pe ta to le e ki ko ta tu i mo ta fa la mo ta o fa no a he ta fu api ako ka ke he mo fa ngongo mai pe mo a he ne ngo ko a ho ni ko update ya to pe ko tu pe e ba be mai pe ha to e foki mai o ko le atu ke he ngai to wako ko ia tai va fitu mo fulu e ke ta o ko ni na u lava mai ke fra ho ko te ta polo kalama o to ki foki atu a to ta rin da manu atu pe mo pe ka hina lei pe mo ngai to wako ko ia Kristina o tu nuku pe mo ki mo to lu ngai to wako te va fitu noa fitu noa ki he fitu hiva faka malo atu ho mo si po po mai ka ki mau tolu a ka ko tu ka ko tu te fa o se pe a honi e ku mau ha fi fi ma ke ko e ku si o ke ngai to ua ko ko i ke ka holo mua ta ki mua mai ai fi nei pionia lolo hea tuli ki whanga tupo uniua. Kai o maa hono hoa whai whekau still night tupo uniua. Ka koe paresteni a apia ko ko atele pia matui ko atele uto ko ua nao paresteni na na kaulo ua mai ke tau katoanga e konseti si tu to taha mai pe ai paresteni a to uiki fo fafufonga ai mai a atele ka ko e kai ke ngatai ko wai a wai langala tu fui a pehekia e se ta finau a pekia tari tamanu. A kohia kokina o tolu hangi koe ni ko Nightingale Tupo. Kokina o tolu nana os palestene mai na toki mua. Iono tataki mai e ka waka tutuku. Pea fafie fia e kona o tolu fui ne, ne fie ma lahi a pito ia ke nau kau mai ke whama whanai. Ai tau katoa nga. Pea mea ofa mo ho mai taitotongi. Taitotongi e polo, hape ha polo kalama mo fie mea mai ke ka holo mua. Pea koko tuka fie fie angai at mautoro mo e komiti. Pea hangi koe lau o mo osmea e na e ho eksia a e katoa nga. Ka koe fa fie fie anga e tau sio ki he ka holo mua. Si e nau matea ki e tau apiako. Pea koe tau whonga pe ia, koe tau teke hai kau holo mua, he kokina o tōna nā tā mai fihi, ko tau toki o mai he tai nimi o ku whaingo fua. Ai mau e paanga, neongo koe taimu whainga tā aeni, ko ia koe tau sio ke he ngahi, ningi toto o whahau koe ngai feitu ke ke he, kai whamalo pe ke eiki, o ke o mai pe hanga au e ke tau whakahoko loloto ngai tau ihe, yono mamani. Koe kau katu tuku, ko tuipe o ku kaike iai ha, to yo ngongo te ma wa te ahoni ko fa malo pe mo fa fita ke o tua pe ai kai pe foke nga lo hataimi ai to ko ni ko ia o bla vai ke tau ka we por ka ama ko ni pe me ia linta ka ma fo ka te vita pa mo ka nga we ko ia pimento nga ko e ta pua ki a pito ma ma o pa ko ia ai ka wa tutu pa lo mo me ama ke tau por ka ama ahoni ko tu pe e te kau mai a lātu o ngolea ke whaka osi ene konga ene polo kalama na ton ke o atu e hewi ke ua ko hiri, ko tui ke hewi ke ua ka hoko mai te ma fok fataha mai mola atu, pe ka pa e kai, ko tui e iai pe hataha, i he komiti ke ma kau fataha mai ahon ka koe ahon, nao ki momo ua. Mahalo a pito te evita molinta, fatawange ke kawa eiki, he toi ngai polo kalama he ahoni, pe a oku atu ek pe whaose mau ki polo kalama, e ku ofa makehe ki he kawaka tutuku a Tonga High School o kunau i he family ko ia o pātele li ne whala moeloa a te ofa lahi ka ki mōtoro ofa ke ne toka e whia maari e ka mōme a. Mālo a pito te vita morinda.
0: Mālo a pito maari a tau tok whelo ngā ki e wike ua ka hoko. Mālo.
2: O ku tāmu a ai nima tolu taha te ai ke whakama fōla tu hangahi polo kalama o ku tuunga mā olonga. O ka pau ke pehe ko mau mau i ai ngahi maka tuunga o i whakahoko whatongia, whakawhitu utake ki he Pacific Media Network i he noa walungiau fitu o no tolu tolu whāua, pe teke e-maili ki he complaint@pmn.co.nz. O ku lava foki ke ke whetu utake ki he mau mawhai o gnau whakatuu ai ngahi maka tuunga ki he whakama fōla lea be Broadcast Standards Authority, i he noa valngiau tolu o nono hive hivano. Pē ko ho a ahi ki he website i he bsa.govt.nz. Ko e ngahi launga kotoa pē ko pau ke whakahuia i loto he ahu wanoa me he aho na e whakamafolai i he ngalo.
3: Tanga Māori koni ke o atuai e whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu utamai e taufu i manioke me he mapu a vaea, me i houma, kano lelei au pito, me rie, pē ai toi lava ke tiriva atu ke kau tou rekereka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mawalu fawalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mawalu fawalu taha fitu. O rea ki a opetitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, hu hake ki he NPS Facebooka opetitovo finau. PS Facebooka ko opetitovo finau. Orea ki ai malo. Kore whangi maari koni ke o atoa i e ki i whanonongo koni ki he kāinga niua topu tapu mo ki ngi mautolu kotoa pē na ia i ha mautikite ki he lulu langa whalelotu kāinga katolika o niua topu tapu. Koe whaka amu ke māu mai a seniti mo e pati o tikite ki he wike whaka osi o siulai ke whaka folau ki tonga pe whaka hoko ai lulu he aho ua hiva o ākosi. Malo me he palestini sosefo apikotoa, malo. Ngo kore whanga maari ko ni ke o atuai a ki whanongonongo fo i me akai ko eni. Na e toki tau mai e mauta ko fo i talo tonga, talo futuna, fo i manioke hine hina, mo i enge enga. Ko fo i ufi, ko i kaumeire, kaho kaho, mo i mahoa. O ku iai foki pia mo i hopa, mo i mei ku ositao, pia mo i lai pere o ku kilo e faa i he mile mila. Mou kātaki, o telefoni ke fika telefoni ko e nā, ke mau me iai e tu asila, pia mohono whaka iki iki. Fika telefoni ko e noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa. Fika telefoni noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa, malo.

0: Kadatami ku hakata tonu ai wante tau kolos heke kontineniti. Oeina ilon tontu ifua mo tau ngahi o ngongo. Oeina malo tau ma e ahoni.
1: Te tamaka i he pahako mai tau fatangi hape mi Aterana. Pea mi he tau polo kalama Letio, ka koe e whae mate au maua poiniua, pea koe pimena tonga pemi o Kalanina. Ka koe tau ngahi unu ngongoi ni wala mau atu pea mi sene i ahoni. Malo mo lau male aho eki pea malo lele e tonga kotope. Te ke sola pe mui wulangi e au atkia i tau ngahi o ngongo ki he ahoni. A tona ki vingai ni kohono wha o siulai, ka koe ura tona ki e ni oi fitu i mahina, pe tau oi wafe wano, tau whakawhita e tau tūta moi mai ki he mahina ko siulai. A ko kore pe mua ke u whamarmalo atu e mua tala whatapkakato ai por pama ka u whangatu ai, pe a okulele e tu pe foki ai ofis whatala whikaulahi a tonga ki aslele ni me apkopo wano me ken pela, ka pehe ki he tala whikaulahi leole o pea moe kau ngā we. Koia koe mau ea ki he auraki ka mau ea mi loto seneni o ku mau aho whaka of ofai ni seneni la alelei au pito pea ki kaipiki fu mumoko fi whau kui koe ulo mai la a mau lotonga mumoko pe foki pa marotonga i ti Chris e hongfu ma wang i taimini ka te mau holo pe o toi mumoko ange ai e te mau i ti Chris e nima. Oia ai o mau mumoko ange i he taimi po uri. Kege he koe tau rake rau ngai o ngongo, a pia mi ofis whatal whikau lahi atonga ki Australia ni me ken pela. Ai lawa lele i koia a hono a e lawa atu mo me atu koia a e tau whikau lahi leole o a is Excellency Curtis Triangini e CCT pia mo e kawat ki ai pia mo e sekeritari wa Tasmani Telefoni mo e kaunga aue ki he wahenga o Brisbane o whakahoko a hono fwaki ai ngā hi certificate whakamo oni tohi mo hono whapapau i ai liliu tangata i whanua tonga ai ni ihi koia na nau liliu tangata i whanua muli ki mu a koia i he liliu koia ai lao i ahon fumafa koia o sepitema wafe mafito. O e ngofua koe ni ke tangata i whanua siti seni ua. Koia na e whafunga i foki e he tawkaulahi leo leo e ni afio ki ngtu po wono e kare mea pure anga mui whanua o whatatau ke konistuto ne moe lao o tonga. Na e whakafoki ai o wau mahingani i Brisbane i Queensland. Pena e toko ono kotoa kina tolu na e whakapapau i mo whaki ai tohi whakamoni. Pena koe whiwhia lahi kina tolu kotoa koe ni mo nao ngai whamiri i hono whafokiange a honau tangata i whanua tonga. Koe aho oe loi mata ia ka koe whie whia lahi, ka koe whakakoloa pia moe tāpu aki, ai me at koe e taine princesi, Angelica ka la tuwhi pe ka halai walmata atu aho ki Townsville. Pea na e mea whakoiai pia moe e ki pare mia o tonga lo te whakawhanua ki he foha o tonga ko Jason ta malolo o la paha mo wawa ulahi i hono makamaire ene o sia a ene wa inga hono tolungi au i he whiauhi koia a kapululi ki whakawhanua. Ko e lama me a makeheli i he mala e oku iloa koe a kapululi ki pea ma a tonga. Pea i kai ngatai oku i kai foki ko halawa me a whapoi tui tui a ia sia e Jason da malolo a ene wa inga a kapulu li ki hono tolunge au. Ka koha mo meniti whakangalonga taa ki tonga o whaha i hono tareni ti ki he whanua. Pea ko historia fo o e wa inga li ki o hoko a Jason da malolo koe ura ki tonga kene au sia ai whakalangi langi ko e ni i he sipoti. Pea oku mātu aki mahu inga mo ofa ki he loto o e tonga. Koe tumutumu koia o Jasoni a ene malai wa inga ene whafafonga i a tonga i he Pasifiki. Koia nane pole pole a kohono tonga, pea koha whakalato lahi foki ki he tau tangata oi ahoni ki hono hiki hakea tō ngā ke hoko koe whanua mā lohi i he marae akapulu li ki whakabaha a pure a ngā. O watua e whama loho ngā ia akapulu li ki a tō ngā kakai oi whanua i e fuesia loto lahi mwe wa inga whakautu mauku mwe tōtō iwi i he mea kotoa pē ka koe tāsi pinga lelei kau tau whama loho kia Jason tau malolo i he ofa pia moe hufaki. Ko e koni se ti whenga pānga ene ka inga lotu ko i a o sopu o tā whā. O lotu ma hoko i he ahoni. Aene kamatei ane nai i taim tata hapong pongi. Ai koni se ti whenga pānga ai ka inga lotu katolika o sopu ko tā whā. Ke to koni ki hono langa fo o e fale lotu ko sangato mi kaere ai ana e wesia mo mau mau i e he matangi ko kita. Pea me iai, o kuna lotu pe ki he fale lotu ko pasliga o lotu anu ko alo fa. Pa malo pena e os o mai e nau kontena me akai o tufa holo ke to koni ki he feinga pa ngani. Oku whainga maari e pe he oku si kawat fo ki he ni asi kai ngaloto puke. Longo longo, hala wawe moi feitu umai koia. O katoa kiaia e ngahi palo kia katolika koia o seneni i ahoni ke faiha ngahi tokoni pa pefoki ai kaumai pe moi tokoni pe mi ngahi steiti. O kulama mai foki mea mei tonga pa tere Mateo ki walu koe tokoni pa tere palo kia en o paslika ono ku alofa ka pefoki kia filo kalafi a kauola koe pule ngā weia o paslika te a mosa ngato mikaere o sopu. Pea moe ni ihi pe ki he koni setini. Pea ko tala manu atai pe ki he whengani ki he of, pa pe kia of a kauola tupola koe sekretari pokeni o e senta o e siasi i pe o moa. Pea moe ka inga sopu. Whamalofo ki e kautana i pātere, pātere i he senta mei a Pelmoa, a Whalaki ko afu, ka pēhika pātere tare ai hausia, mo pātere sepa makaohi, o ngauro tonga i ai i he konseti ke whakapufunga i ai sia si hono kotoa pelo tango ni o kui tonga eki a pātere ita kolomatangi o holiday. Ai a koe nau ngahi pōpō kotoa pē, mo ngahi tokoni ke kau pōlau pia mei tonga ai sia si o whekau aki pēa moe ngāhi whatongia koe ni. I o kulotonga whahau koe ni i Open Youth Center i Litcom ai a koe holoi ni u ngāwe aki he kalapuloto kai anō moe kainga wholaha mo longa teme pēa koutui o kuma ulereia toi pē mō kina tolu ki he konsetini. Koe malanga whakatataha o ku whahau koe pongpongini A ku whakahoko a pongpongi. I sa pate kono ni mau silai ni, ha malanga lotu whatata ai kainga tonga oi wahe whanua hihi po Australia ni, peko Western Australia. A ia o ku whakahoko ia i he fale lotu o siats whatata o i o whatata ha koia i Perth, i Fremantle, ai ako kolo mo ae ni o Western Australia. Ko e lotu mo malanga whatataha ko e ni, ko no tai tai lelei o sea o e whare area o tonga, Lord Vehala, pa pehe ke minister ke ngahi ngā au e whakaloto whanua, ai a pia moe ni ihi pia mei tonga, ai a ko e minister whakaloto whanua, e ngahi whakaloto whanua, ko fine fotu fituafe, pia moe kau ngā au e whare area e toko nima pia mei tonga. Ko ia oku mawhanalahi e kāinga Western Australia ke whawhi loa ki he ministan pia moe a sea e wharearea, pia oku utui, oku kaulahi e wholauni ke sio mua wakaihanga tonu ki seo tau kāinga, pia moe whanau oku nau rotonga i Western Australia i he tori, moe ngahi ngau e tau kei, ka oku tōko lahi apito ki nau tolu, to sio fokie ngahi ngau e anga oi mai nā i pēwhi na a aonga ki o tau kāinga, i tō ngā i he tū koe ni pēr moe kaha ū. Koe whama lō, moe honga ia pe mei whamilia Dr. Sister Caroline Sigmeti i e kapa mai pe moe ofa ki kautangata eik pātere, whala ki ko aku, tari ai hau sea mo sepa makauhi, whā wō ua tawhi pe moe kauhi wā, o sen tā pe o moa, ka pefu ke tare kita o e ako ai sia si me tonga so ni patita vahe fa fofonga o ka tinari ke me fa iki pe mo no a historia kakato o nga ue ko ia a sista ki he sia si ka pe poke pure a koko ia St. Joseph Business College ko me se olo la umanu ma afu ke kangalotu family e la vale lei a fale lotu pe mo no te rio i fa i toka ai a ma wakola he mo fifia he ngahi ta o fo he ma onga ai tahi ne tāpō o. Nā e whoki atu ai tare ki tāko, so ane mahe atu si te, ka e toki whoki atu ai pure ako lau man ma afu i aho mōni te whamalo atu pea mo e hu whekina. A whao si pe, a kua lawale lei whoki koi ane pō, ka whakapa ai mise lalatonga a wafe waono. I hono whakakalauni oi mistonga hei lala oi wafe wano. Pea tau wha mahalo ke kauwhine mui hoi oi fō, ai hong fōrma whā. Ai ana nau loto tō, o veipā ke whirimisi. Hunga ia, pea mui whā ka mahalo ke kau sponsors, ka pefong me wha mahalo ke se nau mātu a. Ke ngai whamili, ihe ngahi pōpō, pea mui ofra sponua kato ape. Kai ke, ka ko e tau pata pata mo e congratulate at au pito ke Miss Lady Maria Australia e fu i kuna ka whakawha. Ko e maupupo aki o whalahi atu mo tā mono me seneni ke a Lady Maria aso pisio se lui o la paha ke a ki me loto seneni. I e i kuna o e tauni. Pea ko e whailonga e eni amanaki ke katoanga e e Lady Maria e ti sema ai kakato e tau e tolongo fulu. E ne ngā aue ki he Miss Koeni o hei lala. Kei ke mahalo ko hoko pe ai Miss Lady Maria e tau ni ke whaka ilonga i mono whaka kato ai tau tolu mo fulu ai au amanaki ia ke whaka hoko i tī sema. Ko ia ku atai pe mau wha mālo ma tala monua ka Lady Maria mālo e ngā aue lahi. Ke atai pe mau wha mālo ki he tahine misi ai Miss Lady Maria Australia o e tonga hei lala o e wafe ua ono. Ko te pelinta ko e lawa tue ki i whanki o ngō ko ko patu me seneni ahoni. Whatawange pēna e ongorele atka ka mōtol ko tope. O what ka mōtol mo tala monoa ta weekend fon whewhia mo kalase ia. Ma lo ho mo mea mai ka mō mea toa whatu. Ko au heina ilontoni ni halapu atu i fua. Ma lo.
0: Whamalo lahi atu kia te koe ueina no mai tau ngahi o ngongo. Tau tai whoki mai mo tau ngahi o ngongo ko yami Australia i he wike kahao. Malo.
2: Ko vai malao, me kauta a Planet Cast, mo nau whanongono o me tuaki ke wikeni. Malo vai.
3: Malo a pita te tamaka o mi maupe whainga maari ke whakahoko a tukleo ke kainga. Malo e lau maari a hau eiki lelei ai tonga ko toa pek mumi a mai ki polo kalamani. Ko atai pe foki ai whamanatu ka ki moutoulu ko toa pe. Ko kai toi tari ki moutoulu ha whainen sa feitu. Lava le refi ni motu ane toko ni atu kai umafu ke kautaha ko ia e Planet Cast. Ki moutoulu ko ingu mufie mao mo ngahi mea lere. Lahi lahi au pito te vita ka umaka nga whanongo. Te tūtaki mai ko ia ku whanki kā ko kai pensine lei. Lava ke o atu e otometiki kā kia. Ka umafu ke ngahi mea lere ko toa pio ke fie mao. Ngai SUV sea fitu, walu, hiva. O au befo ke tau sea hongofu ka umafu ke tau ngahi mea lere la lahi e ngai yut. Ai ko Ford Rangers, Toyota, ka umafu ki ai ngahi mea lere ke kehe pe lava ke ke firi me iai. Ko iai o tike toi tatari, pe ko nofu atu heni ko uia ko tokoni e piko tau kai ngatonga, ko i ka atila fukeni ai tonga, pe au ngā ue ai tonga, ko uia ke whaia ta tokoni ka ki moutolu, ko uia ko mou finance, mo atu ai kalas mea lere ke kehe ke mou firi me iai. Fwa malo atoka ki moutolu ko uia, i ngai wike ko mariu atu ne mou lava mai me tauranga, ngai feitu o kua mama o tia me o kalanini, kaukulava ki nau mea mai o whakahoko ai whenga i ko ia i nau mea lere. Ko e tau whika te whoni whetu tatu mai ka te au koe noa ua ua, noa whitu hiva ono ni ma ono walo, pe ko au ton mai peke mau ia te, whika te au whitu ono e he Nelson Street, ka mou mea.
2: Ko le whangi mariko ni ke o atoa i e ki i whanono o koe ni, ki he kai ngā niua topu tapu, mo ki ngā moutolu ko toa pē, na ia i ha moutikite ki he lulu langa whalelotu ka inga katolika o niua topu tapu. Koe whaka amu ke māu mai a seniti mo e pati o tikite ki he uike whaka osi o siurai ke whaka folau ki tonga. pe whakahoko ai lulu he aho wa hiva o a kosi. Malo me he palestini sosefo apikotoa, malo. Tanga maari koni ke o atua I e whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu utamai e tau fwi manioke me he mapu a vaea, me I houma, kanolelei au pito, me lie, pea e toi lava ke tiriva atu ke kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa wataha, noa ni mawalu fawalu taha fitu. Fika telefoni noa wataha, noa ni mawalu fawalu taha fitu. Orea ki a opetitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, hu hake ki hene pes Facebooka opetitovo finau. Pes Facebooka opetitovo finau, orea ki ai malo.
4: Tromo hoi ka atumua ki whanonongo ia koe ni me kulupu koe. We the People, New Zealand Community Incorporated. Koe tau porokalama wha malo sino mo wha feohi. Oku hoko ia me he Star Hotel, Tuasila, Toluhi Vaua, Great South Road o Tahuhu, Auckland. Aho pure lulu o wiki kotoa pe me taimi Hongfulu Pongpong, Waho Ata. Oku ata e porokalama koe ni ka teki moto kotoa pe. Ke mauhoa pe, tae mauhoa. Maangalo pe, tae maangalo. Tae lata pe, nofo lata. Koe whainga maari e nie kono whakalere I e ngahi kupu kehe kehe. He hala fononga koe ni. Koe ai o kuatoa e ai whakaafe loto maa whana mooni ke kautoure ke reka kotoa pe loto au kalani. Mo kau mai ke tau porokalama whakamalo sino mo whawhiohi. Ko moi lerei, o moi fiefia, moto ia o kulupu We the People. Whakapapa atu periki tala noa o ofisa whetutani.
2: Ko kore whainga maari koe ni ke o atua I a ki whanongonongo fo I me akai koe ni. Na e toki tau mai e mauta koe fo I talo tonga, talo futuna, fo I manioke hine hina, mo enge enga. Koe fo I ufi, koe kau meire, kaho kaho, moe mahoa. O kui ai foki, pia moe hopa, moe mei, kua ositao, pia moe lai pere, o ku kilo e faa, I he mire mila. Mo kataki, o telefoni, ke fika telefoni koe na, ke mao mei ai e tua sila, pia mo hono faka iki iki. Fika telefoni koe noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa. Fika telefoni noa ua taha, Tahatolu fitu, noa tolu, tolu noa, malo.

0: whānau mwe tau kua arake au te tau nga poke a kapu mwe soka mwe nepo ta koe na kumbalawa te iwa i mamani ki koe pire o te i sport koe o e teka pua ko soko nabe mwe katampuare nau kaumehe Pacific Game pao tofe ke kau ke ke langa hamala e ke teo chikone sport koe Pacific koe wafi toutaha kako e kako tia kan ko mo te ke mo te whanga e kina mwa ke lau pa te komiti po tu itonga kako mulini ko ko fu interest kapel ke o lato kau e po po mo te ke mo ono tu waki o mo polingi ange konta tano kan ko tu ibete tato tano pe wi kau ki he gao si o ke kau mo oho I gwene he tamaki ho timi a te wo pa funga tonga I Scotland
1: Alo kautonga. Oku kai e rate tua e iai ha ola e whanau goni ko lau whiri ke nau o atu whafunga I tau toru. Pea e whai e teu teu oku mau whaka amu ke to e tokolahi angi whanau te nau hu mai e ngā I wā tai mea tuko ni o kaha u. Pea kaha u ke wā fitou taha, e ia kau whafonga I rei o tau tōru tau whanua. E nā e taku whoki koe wā I ngani, nā e whai pehe kau tōru te reka. Pea mōni pehe a ki mu. Koe tai mini ia kua ngani, koe kau whafonga koe u whanua u mei mei he tau o ngofu tupu pe. Ai aku holo ka whafonga. Ke iai pe kau tangata I ki au sa ia. Ko te ka pulu, te te ka pulu pe ki au ke kai ki te lawa tuu. Ko e ko holo sana e kou na whafonga e. E ufonua ko holo ia ki lalo ke ta uo ko futupu he ko lele he api a ko. E spot ko ni ko te ka pulu. Tau kia e, koe maunga au e peo whai ko lo frasio sio haki kau tonga kau. He koe kamata e koe kau parangi, kamata peia e tau iiki au pito au pito. Ma tōri a koe ni mo nā meo mea to kamata e ko ma osi kumoto. Koe maunga au e peo whai tai mini ko lo frasio sio ai ka hau e te ka puru ma tonga. He ku mau sio, oktare ni te ia tamaiki ia ki ai. Apau pe ki foi toko si I koe ni wa no ka pa e ma toko lai ke whiri mei ai. Maro.
0: E pau kai koe tangata pe kua te ki ai te mo te maxi fine, eh? Go tu ke popo lai moana pi kapa e koe ame ke kau komu kamata ni ko te e whakata la hei e tam uilo he kakai tango koe koe mai ngate kau vai vai mo bina tango koe pe tato si o pe koe kau vai vai pe wo ke po te kakuru tango koe mo ngate to ho I mo tu me gona toni ke tau po po tato kau pe mo mo whanau o hake ke iki na to e ka ia spotia e to tuk pe ke kau vai vai tango spotia o pai pe ia he tau iki o kamata e o lanki o runga o koe koe tau koe tau ma o fokie kani koe kau Como botou me agora e pode estar aí, devita. Quando o moço mais vai há o mamani, o botou mais boa agora que vai se o meu feio lá. Coisa aí, coisa aí, coisa aí, aí. Cava tonga aí, é puxa fuca, é tum tum mu. Que
1: te o é mala, é quando te capu. O cuilo e o pitot. Alu koe a himoa ia koe I he ufonua a champion of champion ka a Milik Nathan o kau ia he fu ongo ongo lahi ai mamani o ku eke ia pe na te ka pulu a toga ane fe na te ka pulu a toga ane fe
0: bona bito bona bito ia koe koe me ufe mau tani lai fok te tanto ki o pe ka pata usio koe tama ako ya papu wasi matam na o break e pong tang mata a ko I la o dum dum de mai na ko te no mai ka to I kaya ta ko io io pe e ai ku o ka to sa de ko mbe o lai we are going to Paris ku mai ru e ta ke na na si ma o e a champion de o ha o tum tum o e o ambe al fiao na na ko ko te ko e me ala he ke ta o te ta o te ke no

0: Quicker. Cậu là lá lăng ai quyết định là ta ta lo cơ ngại nhờ phụ ông. Ông tới ác xin mây kì hộp bổng mà hỏi ngại ấy ấy. Sao lắng nhìn. Ôi kia ấy hộp kì phụ hư. Ê mơ mẹ bê. Thế cô nèo bớt là. Cái ấy bê ta phá kia. Ông phá kà ta kia ai phá nào bình nào vãi ngờ phá ta hạp bê mơ. Hạ ta hạp bê thì phụi mà ai bê ta máu. Mình nê bê ếc bê. Ôi bê ta phá kà mắt ta hình tố à phá nào. Ê.
1: Ulava peke kumi foi tante pilio si poti o asko to pe ai u events eh kapau ga ta se si o iko la na
0: po ga ma foi va a tani ke mo al mo practice pe mo
1: ga po go to to lui o ki heni ko to ta pe ga ste ya e puna mai pe ya wiki ko e o fa ya e puna ko ki ki casco eh na toki pula pinto ko ya ko va inga ya mahalo ko aho hiwa mahalo ko atata ka o spoti mahalo ko aho hiwa va inga alwa wa ki final eh
0: koi tani to pe pe ma ko
1: ta o si fai ki
0: ta ta no pe ka o eh
1: io mahalo ka to ma Fai pe fuga amwe nga ta umai koe ka tai peke lava ke konekia ke fai ha pota la loa ke koe wafta hiwa e fuka osi a ken koe wafta hiwa na e kore mai a tonga ke aloe ato ki ui ki o fafunga pe alo i kuna kai ke iaha tonga te ne ilo kai fafungfaga ki mautoru ai tau mai kuri a mei ataranga koe kore mai me he tui moi kui ni ke o ange mua ta ne ke nau feilo aki kai ke mau amanaki ki ai kaupu pena e afio i fefe e tui moi kui ni ka ne mau fefe a lahi ne teu teu peta ne o ale o nau feilo aki ka koe fefe a ia ai tamatui e au hataha fafunga e atonga wa uke tumutumu
2: Malo atu, famalo atu katonga, eh? Famalo atu, a behefogi, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a

koe e tautaimi ku tō e tauminiti e Uatolu. Tō e tauminiti e Uatolu ki he whā i he fiafini, pia koe taimi whakene polo kā makoia a e tōri fo i a kau, pe koe ala e i, tō tōnu ki whahoko atu i polo kā mani, e se fita hauri, e fiafini kau kai ki e u mau pe koe si a e, mea kai ki e lava, ko tōku fofua taimi e ni, ko ilo pe ka pa u kai ki e, uhinga bu tangata fukenu ka ni lava li ake a polkara maha taimi ka koe taimi koia o ku ma maa wai me ngai feitu kai kene maa u koia a e tafaa koni koe taimi a koe o ku ki i whaingata ai a e tafaa ki koe ni koia ka te whaingamari o atai pe e tau ngai hiva maa loo

Ko e tatai mi to ta mini te hiva ki he fa. Ho ke fa ke programa ya a Kristo tu ko e Kristo ki pou. E fa ho ko tu ya e fa fe ka u a ari pate u hila ko se ke Italia Kristo tu ko pe to kon be ki ai a motuan. Ko e ko ko pe fa nga mari ko ni ko ko ne ni pe a me i wearing a Tony. Ko fa se ko ne to ko si pe a ma fret ka fu smu a to ko le mai pe a me i wearing a Tony. Ke o ange mu a fasikoni ofa anga me a Fred Kavus pe ko taimi koni o ku a tai a taimi e lava leva ke o hanga o atu a kore a fasikoni ki pe me i wellinga toni i he e fia fini ko ia o ku o atu ai a fasini ki a teko e Fred i tohuni pe mo o kaunga we mo fanongo mai pe me i wellinga toni I he fia fini. Koe ofa angana ma Fred Kafusi pia ma aki mautolu. I he pungpung pia ma alomu a faa tokoni mai a kautaha ki he program kawini I he kautaha na nau faa sponsa a ngai program I he reetioni I he kuo hiri. He kone alo atupeni a koe ki ngai taimi koe a kuvai ngai mate mato nga kuhu mai kautaha koni. Ka koe a koe ofa angana Fred pia mo kaunga awe kwa pia ma aki mautolu. I hefia fini. Malo.

0: 是咱有块被发明的党啊，不过包括什么，我隔离六个巴黎的个格罗夫格党，一到拉瓦并无意义。隔离六个格罗夫格党啊，但隔壁个奥马耶巴黎个地国。因为当我们来对他个地位是大些呢，我家应该讲那个没去威斯的啊，叫努马法波一个马彼得罗法波，给搞我妈妈遐的波罗格拉马美女托塔布。Ia mora mo tofe fine ko sia tuahe, ui ke si iko mari watu. Mahi no pe anga ala folau ki tau iai, ku upau peke iai e mua mu atu, patika e pe moe holo mui atu me ki tau tolu ki ponunga I taimi ki itani ti. Oate fie kao ngā mamah ka koe pitelo, ka maa numu, ia mora mo tofe fine ko ni, pa peke a he stingi mo toi ngā whanau. Tau mo ui fiu pake atu pe, o tau fitu utake anga pe I taimi, Neng tau fe puling aki, mereka kita tau fe kiting aki, atau tau fe ha aki pehe tau lotu, mereka tau kufa. Malo David.
1: Iyo kufa malo atu masang hai, kumahino apito apito ada fakoni ho tuk mai ofe kau aki tamu tikite pepe foki o hange koi a koi ngai pare, eko tui be, koi mea kona pelave koi ngai pare, koi kaka fuloko me aia. Beto o mai beto kuitonga ko lau pe ko mahal ko kolo a pe na lava to o mai masanga ko toinga ke tu ko to pe ke family tonga ko lau ko kia ko ta to ko di masanga ka kite hame a ko toga nga ki ai ko tu ko to pe a tonga taimi ko ni ke te ko ha hame a pe lo to ke to e fakaus me ke ta programa malo
0: Malo pito David, kei sātai pia sātai whiunga mo tau wai wai. Mooni pē o whonga kei āko ngā I waka, sai mone ko eiki. Ko uinga ngai whakawhetak I aha koen mo e fiaf koen, kei whaitokonia pē ki tau tolu. Ate whakamalo kei tiki mo tolu ko toa pē. Ko koe koe tike lawa mai mei toke lau mama, kana e toko hau tikit, ate whakamalo ka koe. Hounga ia o pito o pito. O tiki te hono awe ki Wellington, hono awe ki motu sau te. Pea, kau maa ki motu olu kotoa pe, na mutari e whakatangi na e o atu. Pange ka ulawa he polkalama ulu aki, ulawa e tufa, toe ne tānaki. Ko mea whai ngata aia na e lava, ae tufa. Ko tānaki e ko mea peo whai ngofua te vita. Ko te loto pe ki takei mo te loto lelei pe a lava. Kai whai ngamari e ko ni ko ate whakamalo ke ki motu olu kotoa pe. Patawange fai tau peki na ki motoro he eiki. Tawa o meke mahi na ko siulai ko hifonga e tau. Keni whakamunu iai ngai halafononga u tau iai. Pane tau peki ati ki motoro. Ia ngai tau nofo, mai tau ngau he ponuani. A te ha mea ki he kahau. E u te kore peki a te wita ken te omaha whainga maari. E te ata tau polokam hare te o. Ako whakamalo ki ai. Kwa whanongo mape ne hanga whakamanatu he pure lulu. Pe mwe tokonaki. Hare te o. Ae tau tikite. Mālo bito David, ko ofat ka koe me kau ngāhinu kātō, pa pēke nio top tap, me nio fuo, o ki motolo kotoa pe, mō whanonga mai me heo pe, ofat ka tiki motolo no kātō. Mālo bito.
1: Iyo kofa mālo atu masanga, mālo bito, ae lava e polkalama koia ki ahoni masanga, pe hane peko, mālo toha foi polkalama taha, ke ta wakai ki ai, ki mua I he lulu koia, o e, Tikite e masanga. Malo apito.
0: Malo teri.
1: Iyo. Koia. Tamanua taipe ki he tau. Toi ngā koia o e ngā wedi. Malo.
0: Malo teri.
1: O vatu. Ko tau tai miu toi tamuni te tata. Ki he nima. Whamalo ka masanga. Pama kainga ni o tupu. Kore peka ngoutol koia. Ngoutokoni. Ha ngoutokoni. Malo.

kore ke tau lotu I e hua whae tamai pa mui alo pa mui lau marie ma onjoni Amen Sāme te au hongfulu mafa te uwiki a ho hua whae ta ingata e hoku tui ma hoku atua te whae o whakalangilangi I e otua ko hoku tui mo tāpui ki na ho hua whae ta ingata te utāpui ki na ko he aha ko tāpe mo wiki a ho hua whae o ta ingata ko e iki o wanga ofa mo whonu he manawa ofa tua I ke tupu tāmaki ka e whonu he ofa whonu I ka in ke whailelea e iki he toko taha ko tāpe mo manawa ofa ki e ne whakatupu ko tāpe e whakamalo ki a te koe e iki ho whakatupu ko tāpe mo ngahi kaunga mea te nauto e whakamalo ki a te koe Te nauto e tala e langi langi ho pule, mo rea aki ho mālohi, he otua. Tamai anga lele mo mohalo ofa, pa hu mopuna o e hoa koni ke te koeo, te kakea te whakamalo, mo e whakawhetai. Taula maha o wha he awhiona, he mau mo ui mawasia, he fia whakolo koe. Kore ho tāmpua ki, polokalam whalau maari e fia koen, whatawangi ho koea ke whanguna dwai ho ngongo lele, E loto kotoa pē. Ka māki nā tōl kotoa pē unā o whanongoa e polokala mani. Whata wangi. Ho koe pē o wholwhola mo ui. Koe tū huluka moe māma. Whanonga ku mawhai. Tā pōaki mai. Ka utake o māu whanua. Tā taki ai pēki māu tōl. Hala e māu anioni. Meri no. Poe whai tatanu. Ka māi ka utake loto kotoa pē. Waka iwi aki nā tōl. Nā whatoki a whakatau shipi. Ngai lau maari e unau tai mutoka ngai. Whangai pe ki nau tolu ake. Wholawhola maano ni. Ki maano ni e pe nau mo ui. Nau tau hiki ho a fio. Kai maa nau kau ngā whanonga. Si ngai loto whāne. Te ngi e nau mo ui e whakata maake. Mai maa mai oi mate o miho whakanongonga kate ki nau tolu. Pake heo koho pe ki a pa mo toi tu. Kei te kaki e pe mau amanaki ke mo ui. Koke palo meshi mai ka koe moi pa mai awhiona. Ho whangai te mau koreni a Jesu Kristo ko alo. Ka ko mau hiki. Amen. Wa whae tamai. Alo ko me lau maari e maa andoni. Amen. Ho ngongu le lei. Lau maa ki tanga tolu e whi afu koe ni uku toi pa mihe. Ko si peli a maa tiu ko no. Ma fulu maa taha e vahe. Pa toki whai e Jesu e ne lotu. E tamai, ka eki ko he wani mo mamani. Ko whakawhetai atu. Ko uhi ko ke whakaha e ngahi me ani. Ke he kainanga e whanua. Ka e fufu me ka upoto mo ilo ilo. He ko whinanga loi a ke pehe. Peto e pehe e sesu. Ko tuku mai I he ku tamai a e mea ko tope. Pe au ki kai ha taha tene ilo e tam a e foha. Kai ngata he tamai. Pea ki kai ataha tene ilo he tamai. Kai ngata he foha. Pea moki nao tolu kua whiri he foha. Ke whakahangi ia ki ai. Unu mai ia ki a te awa ki mou tolu. Kua mapelu he ngahi kawenga ma mafa. Oku mou fua. Pea te mou mau ha malolo. Mou fua he kawenga. Oku uloto ke mou fua. Pea mou wako ia te awa. He ko wanga malu, mo wanga whaka atui. Pe koe kawenga, te uhiri atu ke te ki mautolu. He kai te mou mai peluai. He ko eku kawenga, oku maama. Oe ongo ongo lele I tonuia, oe eki. Viki viki, ki a te koe, Kristo. Kore mua e whainga maari eni ke, fuka hoko atu e polo kalama. Oe fiafi koeni. Pe koe hufanga he, tala whakatapu katoampe, whaki atu me whare whakamafula leani. He whai hawai wahe me ko si pēni na tau whanongoa. Ko e au tapu whoki koe ni, ko no hongo fulu maa whaa I tei mea maheni. Peu tau whanongoa I ke whuka awhi ku whai sesu, mai karistiani ko toa pē, moe palo mesi, o ha maa lolo. Unu mai kia te au, a koe ku maa whasia he ngai kawenga, o ku mōfua. Pe te oato ha mālolo.
Kako speri koe ni oku konga ia e ua. Konga ulangi oku felanwe ia mo e loto. Ne fai e seso. Oku ne whakawiki wiki imo whakafita ia ike otua. Ia ne fufu e ngahi misteri e pureanga. Me kau poto mo ilo ilo. Kai whakahagi he kainanga e whanua. Oku hanga he lotuni. O whakamanato mai ka teki tauntolo. Ai kaunga mea whawhane a se so moene tamai. Ko a whetu utaki anga eni. Oku ne toki whakaata ke whakawhaingo fuai e tau tauhi wā ke e otua o makatuunga e tau tui mofalala ke eiki ko se so. Ko e lawa ke tau ilo ilelei hataha oku whema auia ke tau ke iai ha whetu utaki mo oni. Moe toko taha koia. Pea koe whetu utaki koia ku langa ia e pefalala aki. Pea moe ofa mo oni. Pea ki tau mahi no i oku ilo i mo ofa i ki tau dolu e toko taha koia. Koe pio ka lafi o si ansi Washingtoni. Na e pehea e li siate. Ko si ansi Washingtoni oku ia teki tau dolu he aha kotoa pe. I he paanga pea moe koini. Oku tau whenga au e aki ai. Oku ne mamata mai e te ki tau tolo me he muunga ko Rushmore. Ko e kolo mua ho tau whanua. Oku whakahingoa ki ai. Pe aku lahi ai pe mo e ngahi whakamatala me lie ke kau aki mo e ne mo ui. Ka ngahi hala lahi ho tau whanua ko whakatau hingoa ki ai. Pe aku ne hoko ai ko e tuki mo e taha. He historia o e whanuani. Ha neongo ia. Ko e ne whetu utaki mo e kakai o Amerika. Oku i kai ke lawa. Ke langa ai ha wā. Oku whai ai ha maheni. Mo whiilo ngaki. Ka ku nofo pe ia ha ngahi tohi. Mo ha ngahi wā leti. O i kai i ho tauloto. Pe ko e tono uno ia e helo ko e ni he historia o Amerika. He nane mamao. Me he loto, mo he haohaonga a hono kakai. Pe aku behepea e wakai e whahinga toko lahi ki he otua. Oku tau kakapa a e feituu. Oku iai, pena mo e feituu taki mo ia oku tai ilo. Pe aku kai tokanga mai ia kateki tau tolu, mo e tau ngai whahinga taia. Kako sesu ia kune ilo ia e tamai. O ke heia mea toeta. Pea koe uhi koe ne ilo ia e tamai. O ke he mea toeta. O koe ne malawai ke whakahama iai. A e tamai ka teki tau tolu. Pea koe uhi ngai nai ne hawai ki mamani. Ke ne whakahama ia e tamai. Ke teki tau tolu. Koe tamai ia ku ofa. O fai manawa ofa. Koe otua ku mate he ofo mai ka teki tau tolu. Neongo e angala ia e tau moui. Pe koe ne tokanga mai ka teki tau tolu. O kui kai koe uhi ke ne whakamaui. Mo tau tea iki tau tolu. Ka koe uhi ke ne whakamoui. Mo whakahaofi iki tau tolu. Koe kai nanga e whanua ku na wahaofi mawe ki tau tolu. Pa moe otua. E kakai poto mo ilo ilo mea. Toko lahi e kakai poto o unau whakawhisi ngā ia sesu. Kai tari tari lele ia e kai nanga e whanua. Pako e uhinga ia lotua sesu ko whakawhita ia tue o tua ko uhi ko whakaha e ngā he meani ki he longa i whanau. Pako e kai nanga e whanua kai fufu i me kau poto mo ilo ilo. O kikai ke hanga e se suia o whakahala iai. Ai poto mo ilo ilo. Ka koia ku atamai pole pole. Mo fie lau kau. O kikai koe poto. O kune ka pusi ai otua. Me he loto e tangata. Ka koe lau kau aki. Mo mo ui pole pole. O kune tuku kitua e otua. Me he loto e tangata mo e fefine. Koe anga whakatō ki lalō. O kune whakahawai ho tau loto ki he mana
ai o tua e he tau mo'i. Pe oku hoko e hawa Kristo, he tau whakatokanga iai, oku i kai ke toi mama o ai o tua me te i tau tolu. Ka oku iloa neongo e ne misteri. Oku tau wakai he o tua ko hataha oku waofi mo i tau tolu. Pe oku ne iloi ai toko taha kotoa pe. Pe oku ne tokanga mai ke te i tau tolu ko e ne whanau. Ko e tau mahino i ai o tua he de volo ko e ni. Oku hangi ia mai tafe ko ma puna puna ma pe i ho tau loto. Oku tau inuai. Mo whakafuwa e tau mo ui, e ene ofa. Nai beanga e Jesu e ene kawako. Mo ako ea te ahu, heu ko wanga malu, mo anga whakaatui. Pea te mo uilo ha malo lo, e ha mo lau maari. Ko e anga malo, mo e anga whakaatui, ko aunga viritute, mahu inga, ki he mo ui. Ko e anga malo, o kikai ko hawai vai, pe loto foe. Ka ko iwi malohi, malo te toa. Pea uki kai ke whakalanga ia, ia whakamalohi. Ka u whakatupule kina ia he ofa. Pepe moianga whakaatu i. Uki kai ko ha vaivain pe loto foi. Ka u tau iloi ho tau malohi. Pea uku tau whakahaha atu ia, ko e tau mao ia me he otua. Pea uki kai e ni uku palo mesika ea sesu, ai nonga ki ho nau loto. Kapau te nauanga mālu e nau tauhi wā moe toko taha kotoa pē. Pēia e whia māri e moe nofu merino e o nau ngāhi loto whare moe māmani i foki. Pē kapau te tauanga whaka atui, te tau maua e nonga ai eiki o tau loto moe kau ngā whono ngā foki. Koke nau tolu nau pōre pōre moe kai hounga ia i he mo ui. Oku whakakawenga mo mawhasia ai mo ui kateki nau tolu. Mua toi tahape. Ka koia wanga mālu, wanga whakaatu i. Oku nau ngauhi e mo ui ke kai mawhasia, kai teki nau tolu. Pea mo hono toi, hono kau ngā whanunga. Pea e sangata selafina. Hausia hanonga ia te koe i holoto. Pea koe fu kakai toko lahi. Te nau inasi e whakahawhi ia te koe. Koe tau hausia ai nonga ai eki i ho tauloto. Oku tau whakainasia ia e toko taha kotoa pe. Oku mawhasia e nau mo ui. Oku tau wāofi ai pa moia. E nonga ai eki. Onu unu mai a kia te awa ki mō tolu. Oku mā pelo e ngai ka venga mā mawha. Oku mō fua. Pea te mō mā oha mā lolo. Pe taha e na ngai lea whakau ofa mō oni. Ko whai e sesu he kōsperi. Pea unu unu mai a ia whakafia mā lie. Ke te ki tau tolu hono kotoa pe. Oku toka mea i pe e sesu e ka venga i a ho tau loto. Ka uma a e kakai hono kua ngā. I e ngai ka venga ku nau fua. Pe aku neo ngō i mo oni e nau mawhasia. Pe aku toko lai e kakai ku nau tari e ne whakaafe. Pe a nau hao mo nau ngai ka venga ki a teia. Pe aku maa e nau ka venga. Koe nao whiloa ki mai eki. Nā mwe nao ongo i bēne a whia mo ki nao tolu. Oku ne fuaki mai ai ai nonga. Ki o nao ngahi loto mawhasia. Oku whihanga hanga e ni ai. Ai whakafotunga ai eki. Ke kainanga ai whanua. Me whakafotunga ko whahe kau whaiako laga mō se se. Moi kau whanisi. He ku whakamamawha. Ai tokanga e kau whanisi me kau whaiako laga mō se se. Ki hono whakapapau i oku tauhi e ngai elemeniti ko toa peo e lao. Pe mo ngai kupo e ngai konistu utone mo ngai whakahino ino. Ki ene pehe lewa. Oku nau whakamalo hi ke kakai haka venga. Oku mawhasi ai ho nau loto. Pe oki kai ha nau loto whaka ofa ia. Ke teke nau tolo. Ko nau mapelo e ngai ka venga ma mawha. Oku nau fua. Pea hanga pia ke nga wala tuho nao ni maa. Ke toko ni iki nao tolu. Oku au tui oku ta tonu. Ke tau tali ai whaafi koe ni a sesu. Pea tau omai ke teia e tau ngai kawenga. Na iai tangata eiki na e whanonga pirikim. Moa kawenga na ane fua i hono tua. Pea ia ne toko tu he mohenga. O e whainga ta ia pea moe mate. Na ane fua ki angi ai tangai koe ni. Ke ne kawako. Nei whāwā ke hene kauako e tangai
oku hala ya mea. Pekwa ya mea ya ilota. Kakwa mea na wafu wafu wai mwona upehe. Kapa oku hala ya mea. Kwa haku mamafa pehe ya etangai. Kwa etani mai etangata eki. Kwa ene mamafa pehe. Kwa mea koto kotoa iai. E kumo ui. Ahe oku ikai. Ke fie ma ui ya ke ufu. Tau waka waka iange ki tautolo. Nā koe mea kuta mapelu mō mawhasi ai. Ko ngai ka wenga ia o ki kai to tonu ia ke taufu. Nā ngai ka wenga ia ku whemau ke tuku ange atu. Kau tau kei pi ki tain pe ki tau tolke. O ki kai ke palo mesi mai e se su ia. Hei kai ke iai ha tau ka wenga. Mori ke mamau. Ka o ku iai pe ai ngai ka wenga ia ku pau ke taufu. Pe o ku tokoni mai a eiki ia ke fuaki mai haivi. Ke tau fua ke kawenga koia. Koe tau falala ki heiki. Oku whaka whainga maari e mai ai ha iwi maa ki tau tolu. Ka koe iwi oi otua. Mone ai tala e palo fita ko aisea. Koki nao tolu nao falala ki heiki. E whaka fuu ho nao iwi. Te nao puna ki olunga. Hange ha ikale. Te nao lele. Oi kai hao mosia. Te nao haele. Oi kai hao vai vai. Koe lotu, o kutotono ke ua nā hoko ia, kua whaka kawenga ke mo ui ai tokolai. Pea ka pahu aku hiri whaki mai hei ki ha kawenga ki ai te koe. O kua utui, o kui kai kua kawenga ia ku mamafa. Ka koe ui pe, ke tau fe ofa aki. Koe whikau i ke tau fe ofa aki, o kui kai kene hiri whaki mai ai ha kawenga ma ki tau tolu. Ka kune whakawhia ki tau tolu, ke whakawa ho tau loto. Pea toi whakawa. Pea koe whakawa ho tau loto. Koe kamata anga ia, koe tau mo ui aki. Ene mo ui. Koe ofa une malawa eia o ngāhi a kawenga, o ku mamafa ke ma'ma. Moa whila o lau tamaki, ke melie. Koe whiwhine ui kaike ne mau hamea tokoni, ia foi aho e taha. Oku haha molo fiake, kene o singa e ahokoia. Ka koia une feilaulau i ene fieka ia. Ia aho koe uhi kai malawa ke inasi ene whanau hamea tokoni. Oku ikai kene fufakatokanga i eia. Koia, koe tau iloi, koia e kawenga ku tau fua. Oku ne ririwa i be, ai mea kotoa, ehe tau mo'oi. Pakamaloa te whainga maani e kom omoku. Tala mono wari ngai ngā wadawa pēkwhai ngai kōmina tōnga. Hōkala nua hema di tōni.

0: sen oran bir bana fiyem min firdevs meyin ürsilen de anta sen yo ganne. Ke ke mei pasina ron kon te bugut nan ron ko ki sadan ka toroya e bugi min te wi ki yo. En te te kra i tora. Kon me ri kei te bugut nan ron ko. Ramil Charles en ko ki ata ben pm min ki best news. Anta ron. Eso men ko te kapara bure en kon chaini are te akina ki pai kapone pai na sena ni metin ki e pepper sprayed in the Auckland prison. I what did it in the eta ko te rongo pa men na na ripos the corona a e ka bona pa ni mate te na sayo e kelip mo e fa o i mean the pepper spray an ke e breaking the Mount Eaton Corrections Facility ta pa sare bu kina ki pa ngai are ka rawa te makuri yo me e ki gona an ko sna ko ki mo ara na te yo e po ni sa sna ki te bore na saut me e ka me una ki te tangi ni ka ita na na mus te jury. Esa na kata te peyangana metanuin te niwe Language Commission. Te ntaka nganga pun men kapungana te AI Generated Language Publications. Ay te pengay hindi kina kapungana kina. Dayan website mesna. Eta kutan orang pa ay karawaki. Amen katoka kina pati niwe yan English Phrase Book. Ani kapungana kwa kina men te liku wata nga awapi metanu. Eta kutak ta chair shop pa tamakulipu kayo. Eka bulita ta arunia tete. O te ten, tepe, anyway. Mena karaki taka po miin tamani e naka pakaki na konti usu tungwana kain sa amo, yon Auckland, tamay sa nimewata nga. E tako tarorong ba, esan ni karaki tamakari buwaka, esan ni karaki tamakari buwaka niya kita patan temeti, ay yemete kain tusu wayo, the body bag. E ngora ya kina kita kisa yuro ni taka po wii. Ay tako to usu wayo pa, akapeni ya, asa ni kapeni ya ruwe watanga, ibukin te funeral, ane karawin watanga wame huwa. Na, te paki ni metere, inia kia ila patan na yaunene te usu wayo. E punu ruakin rokon te cyclone Gabriel, to wana te reki wina. O, are ya akuni ya yei, pa, inia kia ila patan na yaunene ina nun te party pek. Asa kain te pati mori, ni kata urawa arun na yakaini pere me arun na yakawa ina bea po, pa na toka ni kai, yon te coalition government, in the mga rinere ni yo, yon kawa ina ngay ni karawa ki yon nusin. Eta kuta ngoro ko pa, ya koro korang kai arun ka unga ki yakain maori, pa anaka pehara yon te maori ro. Ah, ni kapene ni kante ngoro. Eta kote PPC, ina na ripos, pa ina konti bubua, isipi me uwa mai sinta yon kai buke, eka asa na pen kariya kaki. Pa anapus indo sin ako pun menti merawa at the Strait of Hormuz. Eta kutang orang ko pa ya karawa kayo, I mean, the sign na himala nanti apa, ay Amerika au Iran. Ay kan tapi wadana orang ko, kisipa wayan chan kata uraya, sipa wayan ko mi ratahan na uraan, panan PM men kilbas mayo silan. Eta tikarai di uraan ko mi the weekend ayo.
1: In Kiribati.

0: men kira pas sewaya kena kana kuante kana kuana entiara mon tetemaro kana ko ka ko wa pe uru kaksu anta makuri otangi den kara kuam tang tang rita ki ma pm ni on the number ake wanua ke ake is wono watenua tenua awawawa ke email no kon complaint@pmn.co.nz kon kona ala pen rita ki ma the broadcasting standards authority the number ake wanua ke ake tenua onowa onowa rai wanowa ke na kon na your website bsa.govt.nz ari ni kara kuak te tang tang wabu ite pung men tetai ari kana kuak ye tekan pana.
1: You're now listening to PMN Kiribati.
2: Kia ora tātou katoa, taka me orio tenga na koe mia tata nora. Te tei aio o strike ni kukurei. Dei taki me, consistent number 3, anei kua aram.
3: Ei tabo kore kia ieta.
2: O kora pai pukin te Miss Kiribati 2026. Next stint te pusu mai ni ka me ori me te tei nei aio. Ke o asina waki mea ngai ani mea roro nam kua ngora aio e PMN Kiribati. Kona neauri au kāra ki nā kon PMN Kiribati. Ko pēs ndapa nam tairi wā kon am katapitapi ni kakataurai begin te Miss Kiribati ua tanga ua pui maono wā kua rama me ikan.
3: Kora pa meauri meauri nate, ko pēs ndapa ini merurung o ea.
2: Oi mai na sana dede sina kon narasu sira gege an na kaina ko ma na ko imte tai ai yo eta merwa pa ko na ka par para ko ma na ko ya arta no ora ita ko ba pon nangi ngai nga ni kan ni kina ti kina gi ai na re a ora meinu siran ngai ra mei kai meinu siran sarang kan kina ko na bet tai ya ga kaina ko na ko
3: ai yo ko pesi kin da pa pi men ki pes nam nam tai na be ka ko na na ben da na re ndi ya utai nan kami yo mai na la ga kam na pen pen mona ni meuri tani me taku ta nora ra unga ni ta bukori ta ta nau kai eta oran sinau ni de asu e bi me rua u de gini meu o ai am consistent number 3 ite men de chit de shuri e arana ni ki de best po ta kini ka po wi in turn kai da digia o e ya kana si ngai a ta nau sa
2: o orang da pari ki o ora ge ya pun ka kan ta enti ta ka po to e orang kai ta ka ta uro ya yo ke tell us about a my light nam journey so far ni ka ka ta uro i begin the Miss Kiribati 2026
3: hangai ya kana kona no pari mun sepatu mantai ya pun kana kona no ya kana no bi me so far eneng ta meru de kina ge ya dari un ka po to tanga pun the journey ne mer tara kind of jobis kind of judiciary or ian going to do it did it with me the study the rainy kitty best ngai ngai ya ona na pa
2: ngai ya and if you had to choose some favorite thing to do while preparing for the Miss Kiribati, what would it be?
3: I think it's learning new stuff. For example, ika binarang ay di pa. O nga yes, bali gini, yari di ang anang ki, yaka katawroy na kong tayo, takabusi ki roy ay. O yan ang namegi na gay di, tinayin ni gini best roy roy.
2: Ay, kaya na nga ni. O, tira wa ki, nipota ki, takabuwi ki, sina tara mo ang makuri ki, ako tako pa ko in churn, ika ni, kanga tira na wa ki, akaroy na di, tapota ki, nikabuwi ni work together with communities to promote tira na rey tira o timiroy di, toperakin tenan i kakiriwe?
3: Ngay, ito. Ano the one mo? Yung kay the program awareness na karawak, the access to justice. Access to justice. Nanon na yun, potaki, adirana, ari, di, tanga, instead of people coming to us, there's a project that ya karawak in a, o meta, kind the judiciary and a reach out na kaya din ano amet. Ibukin na tagin na human rights o may nga royan di may nga at tagin na pa ananaki ang ano to akay na nga po kaya kaya yang di to beragin na yung kanganga may pega radigi ano instead of them coming to us ngay na si karo the outreach program na kaya naroon na karo yan ang tuwan ang kaya inanong journey ayo di na kung kabaragin na nanday-day yung kabaragin yateyo ibang tanday-dayo aning maisine na services de pota kin ka bowi ya haroy kin na yo ren to wan anete hotline ayo de 24/7 de yes but on trial guy is when no ibugi ne e on trial yon tarawa mo kai ayo ngai ete ina kare ire gere kiti ki mete tanan usu pre families
2: ayo can you tell us
3: about I'm the one in a service
2: ayo Can you tell us a bit more about the hotline and the tirana the botoni yang we the service on?
3: Ayo orang kana to ye nanan ni miangam ho ye ta hanga ke re to I merina me bum e nasim ko am relatives o in ona ayo nan are re otare bonia 152 the number nambana o kana basically on domestic violence. I met in Aya Tiranusu. Or Nayo or Co 152 or Anaponan help at the Tainere. By 24/7 days, but a bone Nayo.
2: Naya, or the number and the rich Noya Purisimen get the Botak in a couple we did.
3: The Botak in a couple we and another bone year 152 or Stabway Ronaya or the protection or
2: Aya
3: Kanganaway Naponjo Matadia Tanga Bay. Ah. They're having problems with that person and then they want to like keep them to like yeah and at this then I yourself man at nakake or the protection or the hotline service at 152
2: onang dab what happened I'm sharing nana and I hope erike pogay na na ke to ab asai man ata the service an me mai na ke to ab an ora ra meroron kayo o ata na the service an o khonan te yo gari gin spata te bewa am mahuri koi as a young person ko kominan di ta pani ka po wi ke tera bai ya konang nano ya indin dra na rin din te mahurin din ta pani ka po wi o ami outreach na ko ya communities ara young ara youth
3: ay ako pa sa tingin dapat nam sira ke o te mon do ay ka nga nano nang gi man na na ke the opportunity ayo ari bukin de ta po sigiro ayo ang ay pun khangas yakeroi na non takan ka bos piroi me ining tege na non na ya target na aya ranga de aya theme ranga ya access to justice na ko ya tena sini ki de person na bere ki de pas pare ang ino meta aswai na tai ya ki aswai na tai human rights that men na me kun dete ana butoni yang roi ni miss to treasury ya ngai pun na ko rei na ya in like na na take part I bukin de ba ya yo ranga ina promotes on a service that the judiciary na koya te puta no neta pa na kona na ta ka baia bukin kamenu aki ya ki pega ra na wo kan an do ngai te pa ya te ki gaina no ke ri en ai roi di kin join the baia yo pan nari ki pa na aya voice den on vulnerable people ke te puta ki na ka bo wi na koya den on vulnerable people I kai gon na tere ki di besai.
2: And if you were given the chance to introduce one reform that would danari kamatuari ge strengthen the access to justice in Gribes, dirana or why?
3: They got to get paid the botan moment. Android them one. Kanga Android the initiative in a thing idea be sinapen in work with kanga sexy guy in the botak in kapo in the boning iron katene. Tena sini kiri pesi ona bere kiri pesa yo. Kita tiga dek mei tiga dek pei me tu poten no me tapa men na yo. Awa na kia I guna ni mei kun tete na kia dek kia kai na no ya kia kira wa wa tai ya ke anang kan buka kia men na yo ngai ro. Ana work well me ana kina mei kat buka kina kapu wi pangi na mei kat buka kina kapu wi kia bari iroya to anang kat kina ta kapu wi anang kapu ria kina men nesina tu buka kina kapu wi ja. Kita kin desa teri ya. Na ko ya tenasi ni kiri pes na ya re ngai rote te rita ni wagi ina nga kawa ki sexy merinara me ari jobis me bun ngai ren kapeni na ko ya arabota no meta o bun arabota no meta ne na bun I merinara ai dai dai dai
2: As a young person, there are not the biggest legal, the social challenge they are facing. Kaya ra yud ni kiri pes. O kung nagangan address the issue ani. Kaya nga naman ako yung tisa sa kaya ka na tayo.
3: Ngayon, one of the major issues that are faced at young people is unemployment or the teenage pregnancy. The unemployment na ng kaya ng may si doon na pera ay gilipa sa'yo kaya to wana the rana the strategy ya nakona ni pobogi ngay do yay erangna au panaw ni gawngana na koya daru ma manyo te atagin doy education ki re tre ide ayo kana the major thing you would be wrong ira te na bere ki pesa yo te re ire kana ko ata ka hawa kin te re ire o ya te ta buena ena gusto ko na ko yai o ngai ro kana ena ko nan to bera te unemployment to na bere ki pes teenage pregnancy ne kana ata yana be atein atein nai ni ge o bun ngai ra re te mena ena ko nan ni bu bu ki na ko ya te ate gunan to bera ine na be ya na gunan to bera ki na be akin ka nga ngai kai kan education dana na te teenage pregnancy and unemployment all I wrote the solution as education ana ta ka ba kin te ide ye
2: ngai o kona ka nga ana ka nga te potang ni ka po wi ki ko ya as a person ka ang kai si te bo kwari ke pa te roma to ne te men na ke pa ko ko ta ro ka na nga ne pa ra pu kin te rip na kin ki bes na wan ta ai ka na ro 2026 ke ko na ka nga te ra initiative sa ko na ka ro ai to protect the nation's cultural identity and traditions while also ensuring the equal justice for i pu kira ni ka pa ni
3: I do the attack in the law and the one to buy in a cavagi, nay, Roda, Snarina Tat the Loba, and you and Oconan protect at a culture, ne? Keep men attacking the Nabe and attacking the law. Young, are you? Nana, Nana, or Meta, a Bobotu, I understanding yon. Ara lo ano kana ni po kira e ano kana lo tana pa yaya dinas ni kiti pes kipa tera e ano kana karoy ibukin na paya ibukin di kira kina na paya ibukin kawa kina kin ay couches.
2: As a young person yourself, ani kiti pes young person yourself, tera na ako nang proud to be of in as they kiti pes ngoy.
3: I think my language and like different look from other people as well. Mm-hmm. Like in the one at advantage naira the satay the gidi best language. Like so go nan deaden gidi best. Or so go nan even mga pun deaden na gede de ya better aki ngayang ngay ro the by any proud to gi ay the our language or puningay as a person as an gidi best person.
2: Mm-hmm. And what would be your advice to those that are struggle and speak the Kiribati language? Are puni Kiribati or amena yarare overseas outside of Kiribati ke or wanang katayan can connect back to Kiribati by speaking the language? What would be your advice na ko
3: ya? I don't want to embrace your culture. And I keep on practicing. Keep on practicing the language because I'm not your advantage to one of me. You know, yeah, Toro Roya gave me a thank you. Because I didn't die, guy near the Danny Gibbs Yagin and Danari Yagin and practice Pigito Yagin and Diggy Roya and either the Nasin Gibbs sexy. Again, you're not there, Gibbs. Are you? So, when I was when they're Danny Gibbs on Idle Roya and I guess at a day, and this, you know, I'll bring a better. Aratete. Naron ngay to wana yata ya. Ne. Yapun te tegin na nate. Ne. O saki ne pa. Nate. Kanga jia ka kinakuan nga di. Ana keep on practicing. Cause men na yu ano ko na nen. Hindi gito yate language. O ano ko na nen. Maintain na yung culture within themselves.
2: As an advocate for the justice and responsibility, accountability, okay? In Kiribati, myself ke ino nora to on the Facebook derana don rage apun benenen katogage don rage there is derana area trend then of people apun share record get in or katogage on the social media ya nora instead of seeking help or reporting derana area incident an get the bayare ri ke na goya na ke ta pega pano tor pera ta kangan kanaro na bayare ke despanga ke. How would you inspire young people? I think it's not just young people. Misuse the social media. Okay, how would you inspire them to use the social media responsibly?
3: I don't mean the awareness of the law. Then again, then put men this one again, but kana atay at pota no meta ai kai open at ai ne pa ekta bwa karo kin na yo ang ki o bwa ye yuno meta jo meta ka to kan ro nan ki rita be men na post ka ni ro ya apa to kai on social media o men na tagin de lo ana bona ne to vera ye kai kan to vera ka ai kai pare na ana me ro ana pa ne human rights na ke ke yo kana kuna ni ngui ino me ta ye ki a do wanna ne pun education di kana te re de na boya bu sa ke si a de me bun ngai ran ta ben kai pa ha ka ke ta ben ba ya pen ta a ar me ya ta ye ne ngu wen na reputation no and I'm so healthy on that kuna ni ngui suicide ke and like I can understand no ana ngai do wanna ana na me kin na re na me kin na me kin no me ta ke ke yo ana kuna ne ana kona nen da na rin prevent these not just sorry kind ko ta ka bo wi me bu no ma ta ne ta rin na ya te kan se pa se pa na ko ya te
2: o ko te ki na te te so aki kiribes as many traditional laws or ye na customs ya ra re have guided us for communities ke ra communities for generations or as a as ra society continues to evolve sinakangan hona tenan traditions ai kai while also embracing the modern laws ke tenan so ang kai ni ni dana re to perai tenan kanga
3: ngai ro te man pai te kari mo akin te tangi da e te tangi da ro ra ngai ra igiri pes na ren kari kari mo te ara na mekin tangi ra no ya tari ra me manera ke yo ava na koira o report at the hang I use kai dia mer tang yo se report instead of doing them harm as well kang an ngai ro arun to apara kin nan ibukin dia ha kin nam sira kya
2: On the Sinanawan the DM Dirika Yo Tanga Wapi Monoa the Kiribis Independence DM Ekanga Ringa
3: Sustained momentum for resilient future.
2: Rabatimatwana ma kara begin to get a kira me oroira. Kukonan she has some thoughts on the DM Yara Bekawaki Pasanamakuri Naira as a nation toward the DM Ayo.
3: Ini nggak awal ya rata ini mayu, kaya ibu kisah ibu kini nari to, ibun tadi mesangan lagi mayun tetau teh, kami ibu kini pun contribute nih nakon dikira-kira napa, kaya sustain momentum for resilient future. Saya kisah ibu kini dikira-kira to nakon tay kan, rukun mepek as karoy napa kai, dan nakon ane contribute nakon dikira-kira nara nation nakon tay kan, rukun ibu kia tenan young ones nih. Dan orang ayo tu tema yo nang kawa ke peria nang mais tenan yang wei kan kos mei gay nang tain de surai ada nang konan tegena ke meto benda ya sai tap men nak ki nak ki tap men tara sai ngai ra ki yo wei kay nang konan ni penin ni buga aro tapanin ki ara nation na yo kin di gira ke na kin tenan yang wei ka mai so nang konan contribute nang kon di gira ke na perai
2: In New Zealand, no one katoa ready kasi also celebrate the Kiribes Language Week. Sinang kakabaya bayar ari e four loy tayin never the Independence Week ke. Nagya tayin musrawa tayin derede. Koy as a young person ke, what would your advice be na koy yata in New Zealand na ke yar ari ke agi toto kin celebrate the language week ke or terana amports me am yangon de te mayo e karina jang ara te mo tanga wapi mono karina jang tauroi na konte mu yo o kapura rikiera ni kiripes karina jang tauroi na konte mu yo o kapura rikiera ni kiripes ka ina kona goim
3: awa ke bas naxi yo ora yo ora bari ke bugen nam am am sira kan ngai ro en ang kahawa ke snack si yo ora on mes na maguria again sina kadini ya ngira pas na tau roi na kon miyo kwara ke yang ani yete miyo ko kwa ngana ke ko pun tau roi nen bus maya ke ko si ko pangkete ki di pese kwa yang ang am tai ke kwa kita taparai ai bukin na tem o yang naren to wana ra ngaya au example yai na yo takakin ngana to ero ere ke room the crown ngai Ere kirim the crown, no, kau lemah tau roy ni kau tak tem, nakun the Pacific pageant. Kangai, ano example tu, wanen nakunan ni dekere kau memilih mana bukin, cek kita tapara, nka bura go ba boneng ke te ke dipes o ke tata pala
2: ko nang pe senda ba nam sharing ki o senang karapa ko nam tai ya ko asan nang ani ran tai ri ka yo te tai ye yo bi gera tan ora yon pi yemen ki dipe so ita ko ba mai ka yo ye ya to to ki na pe au su sira ki ya ki to ki tena no ki e me nang ka nga te tai ta uira ngai ri ya bun te pe ka ta banan ka haita una ko mai te yo ka ya nga ne ko te tai ya ta me ro ai yon pa ko pun ka be pe ne me ro
3: pe senda ba kan ni de man boy mai kan mention te our sponsors ai is the program are you a sponsor na gin and the PCSB get the Pacific Justice Sector Program or the UN Women and I you begin access to justice kana bun the outreach right but the button ni yang na yo ana kona reach out then tenas ni kiri pesan kapen in a non time test you right I get message on or to one adigi kabara ubri mani ngan ko ni ko ta te one I don't know the name ni ko ta
2: kana ko
3: Hai gan merake ya tenene ni kunau tamena Peru no toa oi pun ta kayang kiera nunca ni kawana de ta kaya nian oi pun panauri ni kawana no noya dari uma mano ke ya ke wadire ke ta yang ones ana te meto an like na kita paraya ani ni spanga yang ana kita paraya ana ingen ke ko kita uroi still do it like in ang kawa gidi ko karoya na kun ne ko karoya ke karoya o to ko feel and ari ke pareriam na kun dai gana ro kun ne ibun makia ibun makia am contribution na kun do pa ye kun ne ko kina ko ye e yang sing ai ano ibun na ari gidi ka te karoya na ko ye tari un na ne ya tai ne ka ta uroi na kun to ko no kun ne mai ra yo the floats ai pun na kun na be the main events ra na kun dai Asing ayan men na sa ito. Ubesitikin da ba?
1: You're now listening to PMN Kiribati.

0: Min Kiripes.
1: Ako na ba rin kita sa ora. Ay kahit na namba, ikay ko ng taraponi, ikay na rita ki mga ngayay, bukini ka rin kinta ipupoki, kanaro na pa. Ngayon, temen na kita ako ay nanoa, temeroro, aw, kukunan tarabon na kundi namba, tuwa na isuwa, tenua isuwa. Kaya kukunan na pentiksyon na kundi namba, tuwa na isuwa, tenua isuwa. Hindi tayo na pero kutang iliya. Aw, kito ko rakiye kay kito ay tawa, yung kito ipupoki kayo, panwapi mewa tiyawa, nikatuwa pong. Kutang iliya nikan meroro, kito nikan, nikakarapya ka ututan na mea, the counselor is a trainee ki men ka tani ya ki bukin tari ti tirayo te ta para rita ki nonta namba to wanai su atenu wai su ko kon antara poni e ka boki ke kana wam tex to wanai su atenu wai su au ki wapi me hotel ina pa ganda the lifeline the tarapo namba ya ke wanua ake ni mewa au atenu tenu ni mewa au atenu barikan ake wanua ake ni mewa au atenu tenua ni mewa awa. Kaya pa narapan ako narakangay, aki ruewa po niyo ng Auckland, ni mewa uwa uwa, uwa, ruewa, ruewa, ruewa. Tanang parikan, aki ruewa, ni mewa uwa uwa, uwa, ruewa, ruewa, ruewa. Kaya pa text, akangay help, kaya awa tenua ni mewa isuwa. Kung na text, ang tarapan na kaya, hindi tayo na para ko tayo na noya, kaya hindi tayo na para ko tangi niya. Ibigin the suicide prevention help line kamukunan dito kami akangay aki ya ni mewa aki wanua wanua wawa wanua wanua no wani mewa tanang balikan aki ya ni mewa aki wanua wanua wawa wanua wanua no wani mewa ibigin the youth line kamukunan kami dito ki kain turun dikira kita kami kita kain the youth kita ngana pun kaya otang ini ngana meruro kina ayo amka nganga kita pukam aki ya wanua aki aki tenua isu wanua onowa tenua tenua tenang barikan ake wanua ake ake tenua isuwa onowa onowa tenua tenua ke kampun konan teks nakondari wawa tenua awa ya ki kapuwaki ibukin ta ipopo kaya rena kipati Samaritans kito ato koraki kana ipopo kina pa ayanamba ako nandagi ay ake wanua ake ake isuwa wawa onowa onowa onowa onowa tenang barikan ake wanua ake ake isuwa wawa onowa onowa onowa onowa. Oi kan itu bawa tenan terapun nak kamu nan rita kena kaya ya pernah kapu waki oh nak kamu nan kamera na detail.
0: Kau pesen tapa New Zealand ni ya ibu kita nampu tu kat dia tuan nak kau nak kau ngora.

0: Takatei, o te rape kaun te atene kiri pesi ni mua minde muinga. Uke ukeria o po nōria pai a teaki naki o nika kou wāki pai a kora kora pōngana te rape kaun te ate ni pui noinam te ate on te ate riki tape ua.
1: Pukin tira e pakona ta parapara na kaisipu mea na sariri ya matei. E kakawa ki pakona karekea amriktaki o ni ikikina e mua te tamero mea na sariri ya matei. A kona kona ni kora wāne tai e mua te wako. Kana kona kona na ya matei mena yariri a tai tapara karekea te merina e waririki. A sisira kina na sariri ya matei, pa e wara na keke yekin tiriri, pa nungora na peirun te sariri ane, pa tira te yango ni pobo kina koim, e kona koroia pa pobo kanda na riri, a wana keke yekin esim tiriri, ade kona koroia na nunu mwenga. Tapa ya ka awa ki pa tapirangai rakaro, sina pobo kia na sira na yariri na nunu mwenga.

Try weekend that then get best wawatanga or wabi monoa. Happy get best language week, men PMN get best. Oh, ara kamauri na koimi, tenasini get best, like a hamaben in Nongora, nakonami kongra yo, sitang kukurain de sing kamin de tairika yo, teakan de get best language week, arena krawak, ni moment the bonga yo, ni mewan surai wawatanga or wabi mo onoa, are yakairaki ron de kurubu, de sports kurubu, chaos. Kiribas Association of Sports are na po na yata po itauranga mounts maunganui o ni muanda po ngayo ni mewan suray o nakarawak in the Mount Sports Recreation Center the address the corner of Mount Maunganui and Hall Road itauranga the dress code ngane po kami Sante Island Best. Ngayari, kami yagi kam. Nako, kaputun na ining kami, kaputun maaning kami, ki. Wea, amyauru, wera ka nga kusika, men tunu roa, ki. Era mani. O, ina po, ang kani, men jawa, tabi, men towa na ngayari, kam hapen, ina po siya, ki. Roko, yon, titay, pa, yon, ano, ngaki, roa, ito program. O, ina, kanta, ngaki, pa, ina, para, jawa, denua, ngayari, roko mi, muantayan, roko mi, Romi yon te tai ngere man pun montain event paranti the program mane ke pirin pirin net te tai yon te program menge nani o te program gane bukin te tabes an te tabes ayu o ina pun krowa ki te te bus mai ro ya ganti uno mani ro ya uno mani ki iron do uno mani o ere pun ngene pe ta to kapeu era mani ki taka to kapeu ino kore ina po to koro pore anning kanen kau kakin te weekend te tani kiri pes o poni ye ne pete na ane ne ke na kana kwa ki ye ne pete combined service and khora wa kin te dai ne pe ani ane men tia wa te te bi me wa han tai te te lunch ke o kani mga ye te me ro ro e ka ana khora wa ki ke me ro ye te na an ke speso ke sa ke ana ro ne pe te tai ani ai what is on ra ki me ye te te mama ni nga ke te program na kon te te nga bong en kai ke o te mon bong kani o re pun kau ka kin the sports o ya pun pidi ne ben karo ta kani me bong ke the finals the sports bu kin the volleyball start men de mon bong ni karo ko the finals ar ta ka pong o me ngata kani me bong kan ne re te basket poro on te karo bong kan ari ya na ko kaina ke ya bo taina ya po na tai de kirbes showcase ana ana maye me ana ne ne de tai ane ke bun de tai celebration nga ya ar te ra ta wi nga mi ka ndi ha ni kirbes ke ha men na mi aus kam men a kam den no ran kai ki te ra ta wi nga mi ira wa ken de a the celebration ge a nang enang ro ne ka wa na ke bari ma nga po ne pe tai ti te ko i ko ta ki ge o ara kan ta nga pa kam pun na pe ni nen cho yo kam na wa ne be me na se mi me se bo mi ke bari te tai ne be te holiday nga ya re ban ta ka ti ro ai paran pi men gi bes te ka ti ro ai ga mi o wa ta ye ne be ye wa ta ye ne be ye ne be ra giveaways de tai an dai in the week kai ra ke ngai re sakai sipo i tau langa langa ange yang sakai sipo i tau ranga te me me no ko me yen se alo na ko ira kami auri ira se na kami auri ne kami se kan ki nei ne pa kami o se nan kan na ta ne be mi story ke te ra na ka ka ba kin te language week kai yo era pa se na runga i ye yo na te o ti aro ai yo ke ngai re se sa ora sakai sipo ke ya ka na na me sa kan ko ka ina Itau.

0: are listening to PMN Kiribati.
1: Listen to 531PI wherever you are on the iHeartRadio app.
2: Oi pontinga te gamauri o te gati rai na goia. Koraki ke aspara ya te kene pong te wike yo. O tino nuna pa te weekend. Pon te gati rai men banana ki te pasi ni bukin na mi. Toka ne kaya te gama eva gati mana kari o na riki na mi. Koron to o na riki a mi diriki. O ai pon na mi pa uare te mauri te roi. Oh, tetap mo. Oh, tukunan kan ni yung kan ni. Harus nakana kono kami.

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: 531 PI, bringing Pacific people together.
2: Oh, taka me ori e Benny. E Benny ha buena no imde song ora re hoti me don ro ni ra. Ong ko yere e mangari ke amdai na ko ira. Te tairi ki. Te taka te no kan bonga mon te me aro ayo ki. Pongin na ra language we ki ngai ra kain ki di best. Sa pon da pega te banana ka me ori. Kuna me ori ri ki men. Banana m ko ngora yo ngai ra ro mi ta to ni ta tai yo. O chao su no ka on te tairi ka yo. O sirang ko kore inde ta ke me ang kami. Te poto ni yang ipukin teriri kayo ipukin the Kiribati language week wo watanga awa pi ma onawa akano kataya yes teriri kayo Jadi mereka ngai karena tiang atau rai nak konten mui aku kabura dikira ni Kiribati. Karena tiang atau rai nak konten mui aku kabura dikira ni Kiribati. Aika mau nanu rene pete ti mayo nang katikan anu ke? Tadi mayo kangai pon de tim ngai ro ngai ke? Ngai poni ro wau kaparan nak konten tim mayo Kangai pun tevevet na koi rakie ngai rata nasi ni Kiribati ke pas na timi atua was na kekeya ke ma ka ke sina kapura pura pera Kiribati nta po ke sina koi ya ki os na kangan ko roi kai pa men katira ratete ara showcasing ara tan sigen da ba kesi me nei gei o tor ire ya ki nei ne ba a tor ara ni ma kurin de ta ba res ma kurin gei ke greeting words na ga ken meori ta ko wa ma sa po ke what the song ora ana nga ki ganga nga ka ne ro ka na ko si ne ba na ko ya ro ni ma kurin ke me nan ka ga ire ge ro ya ge ta pon ro ro me sa ka ni Kiribati e ora ke ta indira mo chu ga yo ro ra ga ra te na se ni Kiribati so sa pon be vi ti ya ki men nar ti ma yo ke Sikaungaki, men nanuaki, nanuanuaki pasina. Karina, ni karibua ngira ngaira Kiribati ni kaosia. Ngaira te Kiribati ke, iri nanun te tangira, te akoi, te momua meda I bundana qualities ni kabene te Kiribati. Nang tunu tunu yeyo, nang sika sika yeyo, men metia kinaki yeyera ki. Ay, kai yitako bakampun bene na tayo yeyera basina ki. Kokoase yon. Sebab you anu siran ke, apun mai sape kai gamer, ngai rayang dawata, ya rari, pun dah you katihira menu arah ke, sepun dekira ke, sekar kira ke, ngai ray Kiribati ke, ngai rasa penin kapura, saya ikar ke penin kapen ke, sikar ke pen ni encourage one another and work with each other, in unity as one ke, bas na. Karikira kira ngaira Kiribati ni kuawa yonje pe yu enu sira ne sakia pera me yare ke pa pera ngai ke ye to wanara home there's so many opportunities out there de tapo yu asinang sira re I think it's sinang lucky or sinang privilege kai konande ke te spanga yu meron tamerari karawan ke tatapi menira na ko ke pa kanoko pun karawan ya ngoya I bet in the bay, ya ke ko kaina no yan tere ire ke. Tera na to kono karam research in tera ye te computer ye te laptop provided men tere ire ke. Tera na rik to kono na konche to noara ye te na specialist ipuke noara ke ka ko koro ke specifically na kono noara ke mara ko kaina no te bobo ke iron to ke ta ke. Sinang fortunate on blessed minai kayo anu sira no ngai personally pon nai kayo view ke terari rom te te song ora ke karina chang taurai na kon te mi yo a kapura ri kiam ni Kiribati wo wa tenga awa pi ma onowa sina ben te grai na no na la language we kayo ke a sina kanwa to wanna to kona mo ke celebrate in ko ka diron kana ko start kanga sina kana ko start but it was from one the bong was the first day of the ranare the Kiribati language week 2026

0: PMN Kiribati.
1: PMN Kiribati.
2: O kwa sana karike isim ibukin the flu. Kana yei nasim mea e mateia e onoa na namakaina. Na kon te bui mea ua ana ririkini meau o e kona andeke isina na ki kapo waki. Kana koe pako piko ukou e kona anepe andeke iu irom na kia buona. On koe are mena am ririki yon ona bui meni meau de ririkini meau nuerak. O kona anepe nisina ki na iu na kia buona. On koe are kain tepe tepeke. Kana am ririki e mena ime renan ni mea bui meni meau ana kon. Ono bui meau de ririkini meau o kona anepe nkarike isim na kia buona. Nga yare tira tawin kami, tai tapara kape aram kai, ba yonga ndike isim o komenu mentiorak e the flu. Na kon humanize.health.nz. Kepun kavaram tapun nana ipai noarak. Kana iam sisiraki kukona na kon nam tohkita, kia kukona nepen tarpon te nambari ake wanua ake akea. Awa onowa onowa, wanua onowa tenua. Ake wanua ake akea, awa onowa onowa, wanua onowa tenua. Karike isim kai, kamenu mentiorak, Kamenu ya musu o kamenu am community. Men the flu.
0: Amna peni ni miauri halo alaketa kia ora. Nami kongra yo bie min kiribasi o te taya yo isi kanshia na koi mito wana te Pacific Autism Group Support Group ke te PASG e re kakarawaki. Soma veo sku the address at 88 Tripoli Road I Pemua. Te taya inkane men te ote wina te ngapung na kon te ote wana te iminta wanau. Ayong kana di support group meeting dates agi na korawagi ay ayo di kanapong wapi metenuan may di kanapong wapi mayawan nakas kina pa kanapong di mayawan November ngayon kana agi may availability din tayo kaya yasan tayo kini din ang date kani kina pa na date kaya kung kana aron na pa kung kana ni makit Tiaw te puin ang tinga pang nakon tiaw towa na. Imin tawa na ukang abon si te wawa tiaw. Ay, narikin na ni ati kana kukan ka pa ni narikin ronon na ikay kukunan tarpo na konti namba e. Akiya wawa isuwa, wawa akiya onowa, onowa, onowa isuwa ni meawa. Kiya kukunan na pa ni meaw na kon pasgnz@gmail.com. Kiya na kon na iyo website de asdpacifica.org.nz. Ayo ami opportunity kami karo ke punsiwa ke to yei ami ate ke to abon yei ami family members are ye rona te autism ke tau rai te Pacific Autism Group Support Group ane ibugin te meroro ke te rari are anakonane popo ki gai ai kanan kane te itiri te kanapong wapi me denua ni mei te kanapong wapi mea wawa nokas o te kanapong te pi mea wa

pun tapi waktu ini singkai min tiawa tuan antara karang ini aman ti skawar rey ayo ke ay pun tapi waktu kita ini soalnya puar tay ni musrah merah kim ina non am kong rayu antara ini kayu nawan antara karang ini ayo ani mewa ensurai waktu tengah wapi mau nawa ara muan pungi bukin terdiri kayu to celebrate ara language week Kiribati language week ngajari senang kokorean ki meri meri menon raken tiki mari dei kaya na mga puar tay ni kakai sepo yang kami tapi wari kita wage yang sakai sepo ita orang ake ngai naro ita orang asen takau ku kia yo inang excited ngayari te me me sakai sepo ke ke no me no rai take a photo with me ke no me pan naravia time me naravia mrorong naravia pana me want te ka khongra ke oh ngayari nang look forward to tema maning ana pedi throughout the week again yeah yeah giveaways ngayari kana ko kan na tayari ka terana sa guys boy ke kita orang again te manapong ni karo kar ka ke na kontaka ni me pong ngayang na ni te song ora ki sino ka te ron ron me te unmani are me ron ron me te unmani are re ne are kampun pen ni kina base ka to mun bikin de meroro nam ko na re na kete dikir bas ke te meroro ayo are sinang kakai to an ka katong ka ya ko na de kera ka ka ringa kira ron de urmane ayo bikin a kan wan wara ngai de kir bas ke ya ra re to wa ke on ora ke ya ke kana de pen no bikin na ra kir bas culture ara ra na re kera identity ke oi kai ta be wa de nan meroro wa ke se asan ka karai me to urmane eri ne yo o sereng ni kakai tau pa eri ke pa khaurnga kira na ka khaurnga kira ka to week meron don mane eri ne yo kai sama to kar te kirbes language week o even better ke me eng ngayare sina de meto eri kim de songran kar war ta eri sina ma eri kim te o wa takarang ay na iyo. Dengi ay nani. O saray sinong ko namkong rayo. PEMN kiribas. Narata po iyo. Manukaw Auckland, New Zealand. O Romy ngay tato ni tatay. O Charles and...

0: PM in Kiribati.
1: Kononari ke te saora ni panan PM in Kiribati. How you to kongora ni rakai pana ada si kakana kuwa anak ke te kape nukan te Kiribati. Kakata ora kita kongora ayo iron pesika tom. Na busaya turmane na ko iran kande ke to no kontu kongora. Kononari kononari turmane. Ako wara menda matapuan.
2: Now I come metu ati kripas in ni ko wana ni pora wakinda pa na ki kaita na mete meru menemena ina puchina no tena moroi ati akina ki ndete iron to ware yanga te introduction in my note te ni ko ipa ape no kana pa ko wo ape anje no kai don tikripas punna ana pa rona e to to kanika yai ora mete te menda ka ngante yarana to ware na kunna na Ritiri, mentu tapu ada melayu itu kanau. Kau wah, bayu wah, ini nak guna nanti ini an. Nangin jam, mentu apa ka? Bay, ya kiri ko, bukan jangan buka. Mentu wah, yang kiri, ya kanau lagi. Ay, iswang lagi ro, ya iro unsubuna. Bay, naiswang asinan apa? Ina kuri idai ya, nak apa ka mentu kai, hari. Ay, nak kanau lagi buat tenuota. Ay, tenuota ni nari kita kapai nuka na. Ina tawa, yo intaka inganan na pa yaku ro yang buak ayare. Taya kandaide kang ayak akin tenuota kaya miro ni pundi kaya min tungaru. Pa kare kanganga, pa kamkona ni meo yai pa apianu kami. Wanda te kanga tenoro ibukin taka pa yanu ka. Inano ni marawa, ina ko ni maanu buka. Karena aku kiri ya tadi nak kiri ya mana nak ada kapaki, jadi ada teraka. Kau kuat supaya mahu ni jenis supaya pesiana ina nuni merawa. Pesiana untukan tepaka bui ni pun, mahu nape merawa. Ya koru yang tiada. Supaya dia nak mengaya, payah sekarang ni kau pakanuan jangan kete. Adik dia hanya angkai asyik tetet yo angkai, beri aini temat so airon tenan cini kiri pas. Dia kita kebakan orang tetet hanya gua tenan na, petuana ayu arana, petuana tekira yang, ada kau gua tekira abik. Kan orang tekira yang, kangapa ini karawa, aron ceporau, tu. Jenan arun pilih te itu ini karawa pa kalter eta kita nasi negeri pas pa mewu nanon jangan apa itu nuwa jangan apa itu nuwa karawa awam merawa atarawa yang terkali kita ini utan sepuh macam lagi yang terkali orang terkali hari terkira yang orang terkira juga. Aruan cikiraya yang baik ya kira apa saja, masih kunci yang tu terkait kamen, waki koran dia apa tanah meyong tanam, awak pun dapat kau lihat apa wak kamen inanun tidak, cikiraya juga, payah kamen yang siapa, yang apa tanpa kaya, yang apa inanun apa ni pelaku, aruan cikiraya juga, tapi orang Diri pernah apa ngaji hari enak kamar aku yang siapa? Diri pernah anjir apa boy? Diri pernah anjir ni? Diri pernah anjir kainak? Panak ngan aku kanam aku rakam. Anjir kan orang kan ni, jadinya apa diri pernah? Ayah ini nanti nak ingin diri pernah nak? Bangkai pun siapa boy? Semua ni boy dong tikir bes. Ada tahu waru naji main koro syarun dek. Anak lor na yai, tiri pan ari ya takin kan de, ada takin lagi, tiri pan ari ni puakin, Ate kina kiro ya tanu toto agre aka bona tiriri na lun tikira yang. Ate kain ka men no akangai. Pakangai yerun irabuna metan tai. Ada bino bino. Ada nan na popo ye ikara wogin chumo kiroi. Bayara e pon di banana. Ate di banana pon tira pakau. Au inanun na pen meun na pati gripes. Kari kaya bayaw na mainanong na panipakwa at ay kanuanin marawa. At kanuanin marawa ang kanya, siya kawa. Ayari. Ewa ati na pakaw na kawa. Iruya. At ay kaway. Tani ka para. Tani kare-kare. Tani ka pipis. Tani ka sigi. Tani roa. Anang kanya, kanuan. Napa, tigirapike. Ma, ikapungan aki. Angina, inanong na panipakwa. Atira bukin ang kaya na ang kanan si Posi na pakawai ka tinungay kay yang ang tigripes ipunin yung ang napena tapay yate mauri tiray at tapomua yaki poveti yaki kainano ayaki itaka ganay mene iapena pa ina pakawai ni karike meaw na imarawa ina pakawai karike ni meaw na yon tiapa ay kaila kimendana taratara manipay ni karawa. Nalapakaw ni Puraw. Ang kanyang tita yae bukin tira ang kay sinatangin kakyo katiriri yayo. Sinakakyo katiriri yayo baya kangay tita yaka. Ang tayay kay sinora tapiran tita kay kisinora mangana. May sakino sakinora ana orichunik sakinora wakawena. Ayarang ka na sa nori na pakaway kamay si sinakin na may nano. Pakangani kos. Ang karakwata upera ken toaka ale toaka uya aku kula nora da pata na kapen a tira pa ka wan ng kan na angan ko tina no kura kura a tino rapa ni ko aku ko na ko na re pon dikiam ni ko wa ko na compare na run tira pa ko ni metang ga ko me na ina na pa na angan ko ni ka ti metwa arum turu nu pai au tiroi a ti tapumo. Ganyan sinatara ati itira ng mangan apu nga na iapahaya kanya. Sinakabaraan mo kanuan tikirayang at takay ni kamayan. Takay ni kamayan ipon tinapaka wala yay tinaan yay usu ay kanganaki. At tinapaka wala ipon naranapaka umanti tinan tamay. At isangan na kimayro iya rin nawe on nariyaw. Oo. Tidak apa kau supaya mereka ngasih nori yang tayai kai, pacaruran tuaru, kaya bias, ayah kaita dan mempai ya kakayan jenang apa kau, wa ikanga aruna, yon apa ika apa cera, ma arakanga ngan cita ya yo, wa sekata yang dah merebeya, ma angina ya buah, ayah akhir kina nunipaida. Oh, sinapu busi na ko ya tiroro ang ora ang kay narateya kang kay pa ayangan ng kami ayo sa kinano na pa ang kay pun dapat na ni kapene na makuro na mesi ang ani na to ko wari ya ina payro na tira pa ko ay na ko siya na kunti ang nada o siya kiti amet amet na kakangay na papuniya ya rorichin ay kari ya ina pen kapungan na kina principles pa akamende kina payro na metira hapu kina. Kaya kang asita po, may nangyumuan na nipo. Awayo ito pa yan, kang asina katayin, dito kin may iyon, dayay. Arakati, ngayay akabuhay, payay kakakawag, ipukiyara po ito naman ito, dayay kay. Ika nga, pangkan ako na iyay, tira pa ka urong ni kayo ni kamayano, ako aki ko na nga, ako aki ko na tiyakin na, ako siyangan sipum, kikwangan na sim. Ay po ko yan na si Mua si Pum. Kwa kiyangan na pen. Kwa kiyangan niya na pen. Kapen. Ano ko na siyangan na rita pa ibukin mo. Paano po eh. Si Bubu si Ingkay. Nakoy na ni Kapen. Ingkay. Sa amin na yon na utero. O wapen eh. Apen ni Kapen eh. Nika ni ko siya. Pahiyay na pa. Ayoko na po eh. Ay Kapen si Pitipik. Nangay na si Kakawa. Pa irangin na nulik. Ay doura. Para kangangan dito yayo pa. Yagi lang ni pede. Pa, si Dota na yari. Ang ayaran ka na rin pa yay romi. Ang sabuksin kami matakin na. Na po yan na si mi. Ang ako yan si pumi. Tapoy ka kami na ko yay. Kaya ko si Tiroro ay kami mintay kay. Tiroro in time the modern technology at the 21st century. At po ngayon, ay ako si yay tanda pa ko. Ay ka ama ka rin rin. Ako na ni bobo si yara rong rong ay kakakakuro. Ako na ni mga kakakirapat ang tapay yara tika po wa at yata ni buwak. Ay yara kang antitay yay. Sariyan, si pa ato na bakaw. O sinakaspaya. O sinakatayan ni kapara. Mangkana yung mayroong tigiri pa siya, yung nari, yung ari. Ay bobo taki. Ay na, okay, tirapatan. At tirapukin na. Pa sinakatima to ah. At di dan tayo ni kawai nakatima to ara pa kaura kapuni ngay yakinakita yon yon na tekate yasina unyakin nang ka yasina uwan tayo ay tao uwan inne nakita uwan inne pa ganas tao uwan inne wala buwabay ka arang nika kawag ganas pero kung ka inte sinatara aron na yawaki matang kawagin nang the library kawagin nang the archives asika kawa pa sero kung ka yon din ang the modern technology as a dead and terabun as an ori yamata. Akira ko na kay kamin ng tapo ay kararuan ako. Taita ko pa dira pa kawai yes po kuniyaki. Iya kamen kuniyaki noong dia tua. Aya kamen kuniyaki na pero yamata atin ko. As is back and better in the day, you are spending the day. But you know the other day, but I like. The way I said Makurion ayo, to Makurion the way the sound wave. As maguriyan sa payera na kapag the law of reflection. Ari ako na nikakipa sa tami. Ngayon, ari pa yung kaari king kay. As tip na kay. Men na pa ka umayro yaya niya pa kasi po. Aya ka na ko, nikaro ko kaya ko sa modern generation. Aya ka po nga natin na pa ka uwe po. Aya ni kipaita ka kinupa, aya ka mimi. Siguro na nora siya ang nabang kay. Sino may watermini siya sa katulubiya. Siguro na tayo ni kaway. Nako yara ko na kaya kaya may naikikan na tangkay na awarik. Tirahabu kina. Kaya karawa kinipaarong lagi tirapa ko ni kakawa kinaki. Awanya nakarikina kaya turutuwa na metuwa. Ngayon na ilong resek. Pagkitawa ni kanapa. O arakate. Ay kaatuto kayo na pa kawakan na paanaputan ako. Ay kay. Tawa ninyo. Tayangan na biswa yung ruruyay. Pangkana kamangan na rin ang mga nakontwaspaya na kong tapo tapo. Awan ni takasi yarang ni puwak ka titawan ni. Ang kay tuki na ba ya kora kora titawan ni tira pa ko wat ya tai boy. Ang kay aro ko suminta ay kay. Awan ang kakai pa lang kaputo ang mero yan ako yon to na. Awat ko ya ya. Ya kana no nga ba pon dapat ko ko sipu na haya haki ang kay te arun ta kati ti ya ta pa ngaro no tudong rong ola ma. Ya sa bubusi. Pasina pa ni ni kai ko ajara pa ko wala pa ko ndara utu wa sira boshi ya wala dia no ka bene ya kinta boki awana ka katire ya pa na ko ashi tiro ro ka mimi wala ko na ali ma ko boshi ya ai da ma ki pa di kira kera de pa ya rang ni ka ko ga si dia ni ka tonga ya i bon naro ada language ada tek au ada cultural values katira pa kan ekosi lai ai wa ya na kita ai ri matang ba an ara identity kina hakim ibu kon kita panin pangkanan na po yai kina hakim ni pun na nuam mare ni pun dikiam akon na dia a yai ka dinem a yai ka pun na hakim pakona ni yang mata ni yang wa ker osina ko mentina ni university ai ka pura angkir ko kay taray at mandam cultural values. Patinan ng values ay kanapa na nimenayroon ng takati. O na pa ka waka na pas na mayroon yara pa kasi. Sa kipay ay ako niya kintete na kakakaya niya na karawa kinformulated tiro yara ko natin po. Alika nga sikulin natin, sikulan natin, bako rin spiritual. O atawa kinataka nga nga pa, aki putan ako. Pasitawanin niya. Tawa takati ito. Takati yaus, ewarun takati ite. Pa takati ite, sita ui mauri rai yai, asika upai yai. Asika nakwata muepua kamai yai. Menipirin narakai. kanarna pa ora ta tira arana makaina ni katiti arana pa kawai kai sita wi bi ya nasira acha ki kona ni kwa mo jamen mangana kwa kwa metela bankai a tangiro a kana asku yumi pa ake ayatai ya de wente bu bu shi na koida kai shi na 20 bu gina cultural values or a language penalty method sina practice it pa shi na spaya kinagi ta wani ne ye bayanga ne ti meto kinakira au angona pen ka katonga na sintungaru na kon pungi dak pateru wa a chame na ina nayo au ya ko sinte te ye teru wa ya kamimi para kari ke ya wana wana ara kari ke ya no rap na kon tira i bugin ko akara na kon meurida ara i bugin ko akara na ba na kon turu ni paida ana kon arora na pa sina ra roi taina ara te ka te na uri te roi ta mo ere ke ben te poi ai paro rei karawa arora yon te pa ben ta po ke wa rora yon na pa ni pa po sina mauri wa sina roi wa sina ta po mo nanga kwa ki ko na ni ka ke te na uri te roi ta po mo nga na ke te wa na wa nei rum nga na ke te ra pa ko rum Jama Tabun, I had a diarrhea, the economic, the Angang and Taino, we put into ignorance. I had a negative ignorance, but take you. I didn't let him attack you. But what get a Yakuna Pakan tomorrow or Manangan? Angana, I'm a lady who are meta. Begin to meta him, I can never end the Kanga. The Yaritang Nikakaogi, Tirapako, Unana, Tirapako, Nimetanga, Unana, Abundam, a more region, at a Bundigam. Para pa ko makan ng ayan na kalinu ko ibukon to putan na mata. Ako na tete ay nanon na. Ayay, paika ko na support ang principle. Ayari ka nga. Ngayon ka siya kakakyo ka tapo ayay kakawaki na. Punta nga ni kakawaki. Ang kanakampura winanon ng wakimi o kamakiman nga katin na pami. O kamakiman nga tapakaw na. Akam ko na survive. Tak aku nandu kerja kaya kangai. The out of state buyer kan, pak apa ni tay? Pak tay ya kengko. Ekuau. Iron je siapa nama ni kangai? Ya kiko nandu out of state. But the principle ada ina nuna. Ya applicable. Men mua ni karawan tu anda apa ni karawan kai? Anak aku nandu kupungai karar. Eh. Ayare tasha kang yo akan ka anga de example do wan etang de der de gire pa si bugin an wan na pena ayay te o me anga te o me yak ye de dry season or ye de wet season I reserve de kai ko ipa ye accumulate pa in de tangang pa yo an survive ye de de ten de tangang a pyo ten de roi de kai ko an ten de buka Ayanai, ayanai yang banyak mentepai ayanai kepada cokai. Cokai itu dia cipin. Ada cewus, cipet agar awak. Pada sekiu ada kiri pes. Atau angkanya, itu an application de cokai. Kaisa menang jemaatan technology as cash economy as menang ye. Yes. Anak principle de cokai. Irang ini applicable untuk pengayu. Yang the cash economy. Patiran Aki a chipin, may yam pin ya papa can get to a week, I am money. And I tell money or spy and a run at a potay. Ye can one there a conanaya, or ye can one teokai. Ye can one there a conanaya, ye can one there a teokai. Ye wind that again to Kawai. Conakarikari a canoe and a principal tokai and an aya. Kaina one to pay it. Nakun, the cash economy, a kumina in a runakai. And into another man a kanga and a gapene. She meant the money, but the money is a neck. But I get to pay in Makuri. I ain't to ask for what? Angayano got the epidemic at the coronavirus. I thought I get the bill. Oh, I got survive when the day you Naki and Makuri yonder a principal to hide. Then I never got wealthy in the day. I escape more yonder. I'm Then I'm the back yaki wealthy by poor. I suffer the day you. Our yarn never denied interview to families. Ganakwaki apply. what you apply the principle at its kaokin and tioka yate at the buatarawa and the yayo when up with safana. Pakokai rotak na atirabugina, why sinanukua and a really subu. You are the basic principles, you are the cultural values, our own. I don't know that the Yari Boo Singami. That's in Tumaru. That is our man in Rana. That we come in again. Gada Yasu me, I came out with Gerami at the day. I laid up a whole Maria, a cow again in the book. I suppose why yet? The other with the generation, the day I upon a Nicaroy, why I mean, yon. And it will work the modern technology. Did I go where I said, I'm going to secretos. Platos. The nine principles in the physics, mathematics, formulas. I'm going to read it. Modern scientists, they can say, I base never made on the principles. So in Canada, no person got him to Arakati. Our cultural values, I got one in Kakawaki. As in a day, nature them, as in a Kawakina. Pangaya Kakatuara. Ongaya. The boy, as Kakawa, was Pundang in Kawakini, was sitting a Yawiniko boy. Say, you couldn't dang in the book in the money. Messing a book in Canada by Yay the money Rora, or Yaynepa, Ara. And a national identity. By Satakin Boye, Popon in Dometangai. By Sakina Pomento Poconikai, Ayakan one. Awakei Ganga, Lady Tapuarangai Takina. But I see cover the outline. But there are the importance of cultural values of our language. You are Pekanayan. Ukain Gai Tatangai, you see Tata yon, the surface. Masikunan tik tuwa na yung muin tuwa na. Ay naki ko na ni Pene. Pangkana si Kaparaka noon tikirayang. Ni tira na nako. O. Dari ki Tiyometa pa Tiyometa ay tuwa na wano ay nurap. Menti tayo mo ayo. Sinakawa din ang basic principles. Kaya nakaturun po yung kami. Dain takangang ay. Dain to coronavirus ayo. Ilang nika ako nang hindi ay na-apply ang principles. Of Kiribati's principle and value. How can the money? But one of when I survive, learn teacher at the one I met the one. Why not the cardinal in the Atongi Abbot? But one I sustain the Makuri. Oh, why not the Tongi Taka? Oh, I really can happen in the Wakanda and I could make that kind of command. Oh, what a national anthem, what the Wadi is there to Puna. You cannot want to pay none. I thought. Tau one in the roidi. Sina posesi un pai kara roi. Katiye kara roi. Katiye ka uplifting. Katiye ka wishkurake. Masina aki ta one in the. Ni katiye ka sina wishida ni ka aki yei. Ke katiye ka anake ka po yei yatari na yei. Sina ngidiya inkai. Nuposhida. Patario ngayda inanun. Tiapa asimeaka yei ya kasimeaka nirua. Asina tapakara kaya pa, masinagi kanawa. Tika kayo ipuni meron nara. Kito tapakan niya kinola tumandang kanaya to na kita kanganga. Tapi na ni kapane, masina ipupuk. Punaan nero ayanuan, tinasin tungaro. Ake kayak, payna tinano rinano. Tay mawa matuwa mi, pangaya na kayri din kami. Inanon kawaye karoy. And I retired to put the red and ready. But you are me, Amica Ribbank. Or Mika Ribbank went an obstacle in the Mimoguri. The obstacle in them learning, the obstacle at home between wife and husbands, Madame de Nantanga. I had to buy a red and a cow. I tell you, I'm going to talk on the Kaye. When I can talk on the Kaye, and a quiddy in London, they are ready. The memoirs in them. Asibum. Saya kaki kaki macam nangana kaki. Dan tu kapan yang bocah kaki muan kita nak kidnap am. Adik kanawa kia ya kanawa kita paham kita. atu puta ki ane rana ki irona pa te paka porau. Te gere paka porau ko iai. Awa pere nangani ko te nantea kai kakaka konana. Ako na paina te tōtokani kai. Paidi am te mauri, te roi atu tapu mo. Awa kante te akai kai ngai aran kai. Ea maan toa te teini ki tana ki. Te muenga. Aka susu koi nanom. Aka mensene panen paka te nantea kan. Ndapaka u nakoi mo aeka te aka ni ka paia. Kaya taku te te aka. Kind words never die. Aki maame te te aka nabut. Paidi am tae nako. Iyari te nasi ni kiribasi. Nation Tungaru. Gikomena, yon out there, yon Australia, yon Kaipu, yon Tavuna, yon Europe, yon Asia. I open the banana, play a typical to my own. Unumana to Menna, Adapun, I mean, Unumana to Menna. May yon out there, you begin a Kapoyami or Kuremi, Sinana Tuana, Sinakure, or Sinawata Tiamo, but Idia and Taino, the Melody. Tiro ayo at tapu mo. Ngkai, ay nanon tayin si Orak, ay ato na tiyo anap, mas na pun tuto ka ni kai. Ay kai ta, taya ka tapu wak, ngay kan si Pahing kami, nika ngay nanon mi, nika koinu kami, o nika nangoy na kami, tita uroy. Kam nakakapaya, na sila ay kamane, o na sila ay kain, ay kamen na, tapu ay kakakakuro. Wala. I dear mean Tataina, Nanami Puporau. The Melri, the right at the more. I'm best in the book. I'm the ticket right.
1: Only a way to have a dug in the Rabaru and to tell you.
0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Ticket right.

0: in Kiribati.
1: Ora te sao rai pon te bewa te minis ke o se me no me rai kim ni ma wa me rom min nam kong rai yo e panan Kiribati me yo nu sidan PM in Kiribati Pacific Media Network ora te poi yo kan ko bana Manuka Auckland o te ro anu sidan sa pon te pera te panan ka kai tau ni mo me ro I mean, sakana ko bana kind of same my PM in Kiribati tato ni tatay yo o I mean producer chao senoka ni bana ni Kiribati sa yo ay ponte kakati kiro ay nebe ni riana gemera inga yaman the best to karakin arawi in deten Kiribati o tay maman nga retiti mari karina chiyang kapura rikira ni Kiribati Karina Jiang atau Roy nak konde mui yo. Oh sana kapura hari kira ni kiri peske. Eh wara tesang ora ere kian. Karina Jiang tau Roy nak konde mui yo. Oh kapura dikira ni kiri pes. Ngayari takakai tau o di kakara para pano kaya ara leaders, community leaders na ki sani payani ara Kiribati Language Week ngay ngayra atin di roron dikira keke atin na roron dikira ke yon yung siran anatapin dikira ke nataki ara natakin na yakatei me terapakaw ni Kiribati o di tete ni Kiribati di tapo rarano ko me pera e Kiribati ngayari parents, grandparents Kampes na pana mi makuri kora kora ke. Kami ate enduro na dikira kanang pes na pen. Na pana mi makuri kora kora. Kay kam ko kota pa mi na mi tapo rei rei. Tapo na ko kaya kam mena ye na mi makuri ke. Kam nang pes na pan dikipate na role models na ko ya ate te roro ake imi imi ke. Ipon narapiaw na kapanin tayo na ko. Inanon tawi kayo. Ano pon wiki ra kay kana ro kay kay. Te Maori, te Roy, o te tapo mo. Happy Kiribati Language Week. Te Kiroi weekend de tete ni Kiribati. Sa po na kon te weekend enaro.